0: ನಂಗಡಿ ನಂಗಡಿ ಇರು ನಾರೆ ಹೊಲ ಮೋತು ಸರಿ ಲಾಭ ಬಂದಾಕಿ ಆ ಹೊಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಲೈಯಾತೈ ಮಾರಿ ಸೇರೋ ಗನ ಗಂಗಾ ಮಾಲೆ
1: ngila zoro Abdurrahman Nkuru tuni masa malambe ngao bakase. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Nkuru aslay. Masha Allah. ngila bande baguru sunya krinyan
2: kuma futu na nan fangana da din alaman misal da futu gwamnati da tasuro zar ta je lamba
1: a mana zare bawo amma zawal done fasal kasu kiskelandio plate
2: yo
1: shima gandazu
2: yo shi gwamnati da yiwal tudu tasuro da su kiskelan din
1: na'am gwamnati ga hukuma done feveke
2: yo hukuma ce da
1: na'am
2: da ingila kalkal biyar doni biyun tasu wuce da biyun da kalkal fandam tasu gadi a rufe wanda na rawar na kai da zuku wuce mare
1: na'am
2: a kusa kuma drama ne ke tuna da yi na sha kuma biyun kalan su kam sori yin biyu su a wadatu a gari kafin su sori su wanda na rawar na shi yin gala biyun da kuru din banka da kallon tsar lafon da su a wadatu a yi siya sun mafi gala a wasu ba da kalarin kwatar da gotu tasu wuce sha yi da ya gana da fafar tare sai da sun gala da doro wolono rolona
1: na'am kla
2: ala au ganga gala ma dai zero
1: amin ya rabbal alamin amin ngila zoro a ba gudusu ngro doni si mari pohole taji lokto gonum bonum kurade ma a nye benum da itaget kuma da zara mi karantu wanda kan ta sai nan dia gozi prescribe doni wa cire karni na karau dara son mita fisko uskunuta uwalan a da jifutu ba gudu su a kurade ma Abdurrahman Gordoni ba kase ya ba yanzu na da yi a nasha done shi haraje da shima awodo ne hangalla garzina a nasha done kawodo ne shi haraje tumoya awodo ne sanduna kawodin kasusu a banazin makindo a da ji gozo lai an da abuzina Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Wacire.
2: Wannan yari da kuma wacire.
1: Masha Allah.
2: Kuma kana nguro premier wakil karakar radio
1: kan. Ngila zoro kana nguro premier ya.
2: Mana do tebe ke dai fa yana mana am do kasu sadin ne re.
1: Na.
2: Kuma musamman no cia ba goro yare.
1: Na.
2: Kam do biladoi kibale zana da mu kon zan kawo kulma ba zar mu at least to bana zana nan kusan miliyan tindi fatte
1: na no.
2: Kun mun ba da juri ne niro futuro kasu joye da butulan niro juri no kare zai
1: na no.
2: Ku kasu kam ko ni man duwara ku su cin bawo ne mun kawo bulla yumiya ni mai sinya ku su da yimi yo ku su me goza kitina bula samona samona antutu gungula ide kasu kwali kwali wiya kasu goro ita man kasu buladiya e chaman kasu shimare wallahi na kawan zaka fito yi bawo mana sai zarre salin na sai mana jiri din butulan kasu dimin din butulin jirin kasu dimin zawal gaba daya futu gunzana ide kamaru zawal gamborun galayya re ji kamarun guja na shimare ne kamarun wanjin bawo kurungo ngiliopa kere kasu wiye kapsari musuru musu warza amma so bila andi ya wuce bari wajin kurungo lardiado chat cameroon kuma niger kuma siyandi yare kilanza ne za kare tsosoya yerwa men isu burogan borunga la men lejin kuma ne za kare tsosoya wobil kano isadin kano la chat tsowa wasu rasakin na wallono adi mana re mana zai san da zawaldo fitina arge kawtuma kasu surabuna yare kasu do kariya suna da rashi tarti bawo sai kariya sanu lardu bornai kalewari kare na gozaya hatta abri ko sorogayin shi ne mana sauri ne ya mana kallan gusun fuddi faida ji bawo kalewan kino
1: ngila zoro akana nguro premier taji lokto agonum bonum bayan adimayna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wa chire

0: wachirewa.
1: Mashallah, ntuma na jinta nante hapo ni mini?
0: Uma Isa ali ngoroka kikoromae.
1: Ngila Isa ali nyakirinyan.
0: Ala daika kumvefa wabana zufutu kana hurimea kwa mgarisa yifutu kuzana ide.
1: Naam.
0: Daru dhirin nilefa riki nito onduro olu na makasuru futu ima tirikuskero sirini masobare.
1: Naam.
0: Illa nilewa to ondoa dayalla ndo kaso de kirki kaso jirima kaso kirki rubana biya dar dan nilewa to ondo am soro dar dan fom zain adadi min dayar honum gami lumin wolja alla ndo kaso de dimya ka jin ngi alli dar dan nilewa ba kare am argo min ne imla wartin imdan leira ka jiba ko ritila motola wan banatin banatana soron kala da alai go zain arla tirin de jirin dirin futu kaso kirki kirki aran tirin do.
1: Naam, ama kuma ngo Isa Ali tumangana kuma musalin kaso dimiya ramar wolo no ma
0: yawa
1: na kaso didiyo e manimin ade ya
0: a
1: zar manimin
0: yawa
1: kau mana haraje ishenduro putu tertib done zol done gam na kaso didiyo e de sai hukuma done febek de inyoro zol la sade
0: Kandizol siri yo misal lo kasuru kareem gonmiya wala la aro yarmiya alermin
1: ade
0: aw misal lo aw kemarun aw chat akero misal lo kareem gongele
1: naam
0: yo nda gongele yin soron urmai kiriza goza ya sakuna la karala biangero wa kozain aw kareeno aw kareeno warzain akairin da akairin nayi su wanda tirin bawo
1: naam
0: jiriman jiriman kusker bawo illa ga gumnati da kizi kalas kengala ler zan ne ha to ndia da lan zar de mazicia kasuru dai kirin ala dai ta fundi sa banaz
1: ala
0: ndin ne ha kamil
1: amin kala zoro Isa Ali grodone kategulomay a lokto gonum bonum kuradi ma be nadima en assalamu alaikum
2: wa salam wa rahmatullahi ta barakatuh bale ali ndawa
1: na wa chire
2: yawa mutsin bustanto yana da kere kala mana noyi
1: na'am ndu mana jin dan nan da bo
2: Umar Alhaji Ahmad ba yanzu gwamnati
1: gila Umar Alhaji Ahmad gila nya kirnya
2: we so mutsin jalan umbero mutsin da tiri mai duguri wangwe mutu papa cooperative society we kuma wakin goma taban
1: na'am
2: sai nyura awu dana sai buru man nyura zar sarin gulzai
1: na'am
2: kutu kasun mun da jimina kutu na'am kasuwe ba na nan fannin nan gantin
1: na
2: so yi zunan bari ne min ya
1: kuntu
2: bari ne maren awa falla in ja turo buran da min nan kan lar gare yin kul min nan kan lar Allah lan yin kul min nan kan
1: na
2: kristiya kuntu kijala yumar kurkutu da min na akiran amda telefon ba ku zabi ma
1: na
2: zar kam wadin gulzai zar sai tsirar ga maulo sai ga manurcin
1: na
2: kurkun yin din yanzu am toro no zai yo putu kuma kala furu mai gudana hanyi na min zarba ma wona inde misal wona ba ma na min bi na tire ba ma na re inde yo na am na zan be a wuce ma da sayar fayra jin baba fayra jin
1: are
2: wai sai ni na min ba da fondi na ro no fayra jin no sai gudzai ai jina da san ma son duso na zan ba ro jin bawo gurun duso na min beyar wajin bai
1: na
2: siri ro ko na fato fato na tambe ma kamla to tambe kama cike da jin kan da bar ido wajin
1: koro
2: kazu guluma da exam ku cabi santi wanda kam kamaran millennial kam na mana zan dai futawa kama kana ko mu so na mar to kuma no zai wallahi kurungwa ku soro na to lai da mana za alai ai su to tunna video kaza so na ndu sai putura zarda banima bare na ga omlen bare na kurum ladin su
1: wala
2: ni company ga dinin su wala lardi an gwanku duk son duk video ruwa sa soro na ai kamnale da tenin sunna
1: da
2: ade yo to ayi nan garo amsara ma ran yanzu no ni yaro ma ran yo ina ran ba ma wani gari kamnan zan bari kamnan zan dero fa da ni na min ba ma sa fandima ni yoro fa da zana sai gamman du no zana a wuri ne dan so ayi nan garo Allah an ja bana su
1: amin ya rabbal alamin an gila zoro Umar Ali Ahmad ba zan gwamnati ne lokta gunum an da bonum kurade ma ta ji bayna dimayen harami karantu da jikwa naftundowa ya sauya a jami kada boza bayan nasadina ta naskumaro kila fasal doni burin shi hukuma doni mai rife beke da ji kartro ta kina ma nasha doni kasu so da bananum kasu kiskelan diwen so ne da jikwa naftundowa ya sauya fule ada kirin yashiya da ji faraskram doni wacure da gonya kunyan.

0: ya zama laduna aula hamu sunna rino yana ba an zado ne sai na ru wallahi ala roi ba kuma sai ya so
1: inkala amma wuya ku inkala soro ba na ngurodo ne inkaran ne me assalamu alaikum anda atklewa
2: ya barale
1: masha Allah nduma nazin dana ndia boni me paraskaram kutun ngulela ngla zoro fatima ngoro gonje nya krinyen
2: barale are chama kala etsai are
1: naam
2: ara sare am sare
1: naam
2: dikama bolla sare sare kana
1: naam
2: amma songong ronde ko ngale alhamdulillah wasare ndedo amang sampar market na ba kurman ni mischa dia
1: naam
2: ko le india company so
1: naam
2: english ate yongo ma utoden sada sar na ka ya ka sada sar na songore to sar in command ala ya ba
1: amin amin ngula zoro a fatima ngurodo ne gonge zuwa daure assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndawa tukirewa
3: wa ndawa tukirewa sale ndanji
1: kirewa sale alhamdulillah nduma na zinda ndanda boni min
3: ngala umar habib ngoro gambore wa chal karafta da karantu
1: ngula zoro umar habib nya krinyen paraskaram kutun ngulelan
3: a ande kutun diale
1: na
3: jami'in mai a dole birnin abula da yaya duso kamar roma na bare da masidin bare ya rikin da sidiya a washi bare roma da shi a nduye a dole a washi sha siri na arsidi yimbu na ta kamar inda ka so inda ya da waja luyan da ka jin zafanya ba dole luyan na kai da bare ma da shi bare da shima nozo kuti dole bare ya da so inda le za ambula da yaya na sana da tama le za ka skanda la barazan karimin zala shi da man ku kararo loro mu zai mu ko dunar fiza na sana ina mata ko ma an da sai race za a wala sar dan kuma fito hauran nan kwangina a siri zan fara am gai rashidi abula ile zan gai am kara da rasulu ma zan sala da sai yarwa da yo dole ya nye nan muwa ya ra kwallo ba da sadin ba dole sulu ri amano tun da gwamnati a fi ma sadin ba kun da gwamnati da noton zo balance sai am sulu ro le ara sai yarwa da wannan yo gwamnati da cindane am sai ma da sulu da mu wanjin ba kariti a kiryo ne yo kam buladiya da dole na awa jiriya tiyariya ce su din kuma har buladiya ka an da sako zuna da karami ne sosu bare sana ma du miu miu kin za bula mara sai am kara da rasar do bare ce wanda qur'ani man da rekaren za ku ba hore kire ya fiya la fiza asalin da kare kalima tare da matsahu ma har da amma yar awala sare wada hal ajabar an da birni da buladiya sama su ga da qur'ani an da lawar masudu
1: amin ya rabbal alamin an kula zuru umar habib nguro gambore Dr. Gonum Bonum Kuradiya ma bayanum da yimai na assalamu alaikum assalamu alaikum to magana nya krintin ba wani mare anda krinni mi rolo no ma da ji waltine anda ya bone da ji konum da fantin ba assalamu alaikum assalamu alaikum zol adeyenye nya krinyen bawo ta jinye waltine ande abone assalamu alaikum assalamu alaikum naam ndawa tukilewa kilewa sala alhamdulillah nduma nazinta nande abone min
4: masamai na ngura adam kolo kolo wa inde sudi aganya kijin ba mananoi
1: ngila zoro masamai na adam kolo Ushe kinshiro paraskaram dune kutu nungulero.
4: Paraskaram kutu nungulero wongo.
1: Ade.
4: Paraskaram ezumayin yo pandike gaate yin.
1: Naam.
4: Ade, shimana maro uro wala tu.
1: Naam, nyakirinyan.
4: Ade, awo kutu kasuro awa nzundu dune kasuro dune yikure mana mana tuna.
1: Naam.
4: Andita lada umayin marindudu yisu. Aulan bulado sudi ne aube aulan zundi sudi ne sundu doin zusare wada kuri unum zarrun baro je da shima andimai ne da gwamnati duro buru da haza
1: na
4: zarrun zusare wada baro girza sadiya auga sunar samma so futu kiyalan to wani aure zurun duwan be maran kaso da dimba kasu suro bala elan mo jimba ko soto lan dan bala kasu te jimba kasu kucil kucil sana na ya kasu wa pura pura ade ko soto bara mo jimba ko soto ay samman su sarwe da sana isa imba
1: na
4: zundu do en ja kutu dim lan rin sai inza tariwar kriulum baro je en du sori sori na shi du sori ya ar ka tani mu ko ndin mo ya na ma o de doktuna ma ar samma so nga won ne lewa en ne lewa ba na kasu du ma sai da jimba na kasro le da gwamnati da boroga auga sori sori am sai mar kriu da baro sadu Allah ndoyin auti jin mar samma so kalkalin adin ya ay ma faida jinna ba kare wancin ba ala ya
1: ngila zoro nyura skrinyala daji nye lokta gonum ande abonum kru adema daji kutum da bayankman daji har daji harami kruntu kwanab tundu ya sawya lenye tusulokta ganalan isha daji paraskaram tuni kutunum guleda konya konya.

0: Glazoro harami karantu wande kanja siya nandia gozi. Paraskaramdo ni kutunungule kirinu na karau. Daraswan mita apisku uskunda uwala ndaju kwa anaptundu waya sawya. Tusu loktu gana ala nkeshe kurutu manjila mbezi tamtamdo ni fule do ni lardi india ni heisho nae nandiro ikenama adafanua. Kwa loktu banatubaro lenye zolmana eda nguta abadinyen. Nado ne zola andi aboni mades andi masupor uskupal diolar pal usku fal diaw arask super aw super lar super fal u diaw indi super lar arask
1: diaw
0: wa alaikum assalam
1: bala ali
0: nam da tukle wa
1: da tukle wa
0: kle wa
1: bunu maiwa
0: ngila bunu maiwa london chike
1: ah bo wallahi ma rutu rinya nae kuje zuwa yanae
0: na'am
1: arinan sabro mana kam doye kuma shilan dano kuturo le no are mana zuru ande samma so mana da mankare da larin da are bare utala are solo bare za isin
0: na'am
1: yema sun yanzu kaso ma kaso zuwa le gino wallo no ma alla bila kasu ya kamla ma so aula so ar duk so fayda ji ba gumnati duro langrota
0: na
1: kamande bara ala india kril kille ya kamande ala lar india ron lewa
0: I mean
1: ah de no a ima iso fayda ji kamla kuma tallafi kasu ya gulana ala kamla kasu ru ma su din ba
0: na
1: dai kamla an laminti lezu dai kuna kasu ya ba yaza samo ya bankin zara sakiya on zage da tsari an da tala are ya nilewa lar ro to do
0: na'am
1: wa alhamdulillah gwamna Borno yi eh ru sudina tan tulur kunta wa gana Allah dan an zai ya gano sudina da kan Borno yi duk sai no
0: na'am
1: nilewa to nan karo abiso izin gina kuna dai kamande an gurtuna da wo nemba ne a house rem da senator andia am kuraga da gabsuna arin kuntan dukso lardi Borno ko kadu da tsarai na ya bare arin ma tadin ba wallan daro le tikti
0: na
1: annan karo ga nilewa da soti a kasu a gabsuna da biya soro sa ande man dukso kasu mun ma sun ya ma da a wam gabsuna dukso ilmurin kuntan sallan
0: ngala zoro nyura askin yana daji bunu daji maiwa nguru duni London chike nye lukta gunu mbunu mkuru adema kutumda apa yang kemain. Assalamu alaikum. Kilewa silendu manazin gana lako mda hamni engila ropanti mba wanya.
2: Fatima dambua rote.
0: Kilewa silendu alhamdulillah paraskaram kutunungu lebo. Naam ya karinyan. Fatima damba rote konu mdungila rasuli mba dia. Konu mdungila rasuli mba o. Tumangina Fatima nguru damba rote waltu ni andi abone. So ungila runya panti mba dia siku. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam bale alinda atikilewa
0: naam kilewa sile alhamdulillah.

0: Glazoro harami kurentu faraskram tweni kutunum gulle kurenuna karau ndara swan mita pisku uskundu ta uwalan ade matumangana tamtampule ada apanua ada jukwa zoldu kata hanya rang numbonum kuru ade makutumda penkrimin azola dweni bonin made sandima super uskupal dio larpal uskupal dio arask super au super lar super fal u dio indi super lar arask dio yin andi abonu ya kutumda bayan kimin da jukwa luktubar na tubaro lanye zol manaida a gota abadin yen na doni andi agami rolo noma da ji hoto gunza kana de zawalla doni andi abonu ma de da ji kwamyana lanye zol mana adi agonyen assalamu alaikum da ji zol da kamgatu gozo wallaye andi abozina assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am da'at kula. Na'am
1: Umar Ali Ahmad Loktun de gana gabsu. Kullum du sa suruna kira na sha bari yala soron kala da manatin manatin manatin manatin ai magu zai bari gwamnati ka kokari su da na ta.
0: Na'am.
1: Ke kuma amsa da maradin gana ruuda tawari.
0: Na'am.
1: Alar walti ala korewo.
0: Na'am.
1: Wultina ai makalzi. Gultina ay makalzi gultina ay makalzi to ala ro walti yo ala ro ala ro buru dia hayo
0: na'am
1: dunon duwe sa ko na ala ade ala ro walti yo ala ro koryo ala koryo
0: gena
1: yo tot ma koryo ala ro walti yo ngla ro ala koryo
0: ngla zoro nyu raskrin yana Umar Ali Ahmad Banzu gomna yan gurdo ne bolori kin indime daji nye lokto agonum bonum kurade ma nye shawari ayin mai sura faraskaram do ne kutunum gulle adlan Tajarami karantu faraskaram do ne kutunum gulle na allan dajin ala jami do ne boza kutun za su da bayan zana so nda boza yama da kunteno daji kutudu kajiro su de su su engineer do ne kun yabsu na mai aliyu ma balari faraskaram do ne kutunum gulle da ita gadkuku

Sama ga bisa belba, sama ga na ma ka jalama, kana sama ka jama cikin faje, anan layin su balaraba, balaraba da ta gamu, sai ga shi ta jami gidansu, sai ta gari yali abari jalama, kuma ga makarau.

0: Gila zoro harami karantu tumangina tamtam pule ade ya fanua kuru ade masuro paraskaram dune taman kariyaka suya la nandiro chude. Ade madaji kwa azol mana edu kata nya ebonum kuru ade mataman kariyaka suye anasha ndwe andiro bayangui. Ade ma waltike zol tuni ande abonu imada nanakin zola de sende masupor uskupal deo larpal uskupal deo araske super au super lar super. Fal u dio indi super lar arask dio yin taji andia bonuya taji taman karya kaswe na shandwe andero bengui taji loktu panna tubaro lenye zol manaida taji gotu da gonyi konyen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam.
0: Wuce kun shiro faraska mun taman kariya kasuwar don muna jin da nan da aboni min.
1: Ali goni so a illan bane ya boko.
0: Shuwarin da solan Ali goni. Ali goni shuwarin da son nan da abo. Hello. To an gana zol Ali goni. Na'am.
1: Wari lambo ne duriya.
0: Ngila daji nya kirinyan aye taman kariya kasuwe nasha shuwari lambu mai dure din
1: ikaro 72 yana da 1300
0: siminti gare ya
1: a 1300
0: dumen yakin yar yakinin kayu
1: a superset
0: nam superset ngila nya kirinyan aye gade Glazor nyiro askrinyana ali goni angorodoni taji shuwari lambwe nye lokto agonum ande abonum kuradema taman toni siminti taji nye andero bengumain taji harami karantu wane mare nyanam siminti yo embejuro ollo no ma adishima taman toni siminti yo taman toni siminti yedu do men yakin yar yakinin tajin gozo lai ande abozna. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Muje kan shiro paraskaram taman kariya kasuye duma najin dana ande abone
1: alaji umar gomare da tram sale
0: ngila ba ande alai umar aye taman kariya kasuye na sha gomare din
1: ba tare ku yar kamar da won ji kidima adana kwajiya da jini kusin ya tunanin mahar
0: na
1: kalla mariya da nan da yoyo na naira doyin din yaro na tur kusin ya tunanin mahar
0: na duniyar oyin
1: doyin din yaro haka kura da wala na dogo
0: na
1: yo har man nan gani islam kare da wannan a doyin din nan ko duniyar da har zuwa ku are ta toro kusin du kuriyana amma ai mun fata tunda bare kusin ya da dai ai ne nuna shi nema kaman da yaron jin mara suna waye ko suna
0: na'am burolan kusuye gire shi kwaljid adeyed shagolan du fallin yar uskun sorotladin kwason adeyed mala shi ta mandita rana
1: kuma mu mala ale ne na duniyar uskun duniyar laharin saka dai
0: na'am
1: ya da kuma ko sai ya kuma nan kuma arewa suna da arma wanda kuma ya so kuma duno da nazo da karo dan ku lera dan la da akwa fer da arma da ta ro na ya boda ne
0: ngila zoro ba nyiro amin ya rabbal alamin bande alhaji umar ngomari tajram kale nye lokta gonum bonum kurade ma tamando ne kolji taji kusiye andiro bayangumain. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Wuce kun shiro faraskaram taman kariya kasuwar duma na jin dana da aboni min
2: bawala ne wata ababula jakanaye
0: ngila zoro ababula jakanaye wuce kun shiro faraskaram taman kariya kasuwar are
2: kuma ko ba mun da yawa fatalafu
0: na'am
2: kana ne na kan gimbili ma dai kwa
0: ade
2: kuma ko kudare
0: kwalji ndaso
2: kwalji ngai kusinya nare kwalji bana uga tumbi agoma marima
0: naam ndau jakana din
2: tu indiya tulare araka da kuma blaga kana hausa na kan
0: tu indiya tulraso yar araka so adi yarwa da yangalawo lai
2: ah yarwa rangalawo kuma da nare kwalji da kuma son gangalar ma gangalar ma kuma son ya du indiya sallai
0: gangalare
2: ah gangalar ma
0: naam
2: ba kuma so aka zai kurba na dai kuma so kwan nan jan da jin shi kaban da yace mun shi kaman kan yi waje ga Nabi sallallahu alaihi wasallam ku fadiyar ka da kana da mai
0: na'am don dawin
2: du fadiyar da
0: na'am buron daw
2: buron ya shi mar gana du kuku du da du ga nan sallallahu alaihi wasallam yo ka nan ga wani na ya turu zuwa sallallahu alaihi wasallam
0: na'am adan gila ma din dawo wallo no jakana din
2: gila ma nera du fayar da wasa zan
0: na buron du fal nera miya so anu fangana drona
2: ha yo yo yo kuma da kwa subra ko company shin da mare kuma da du fayar da kara da kana kanani
0: na bu kurmere
2: ba bu kurmere ne shin ka kura kura sur company da na
0: ade
2: shi ma da kuma da du fayar da kara wasa zan mare
0: na
2: kuma da balali a wurin sha na shi kwa inda da jirgin ko wardan
0: Hmm.
2: Ina ji na fallan da wannan
0: na'am. Na'am.
2: Ko tanga ne da yake work mai wannan.
0: Aje.
2: Wani bala da kiya ta yi da shirin ga.
0: Na'am.
2: Kui.
0: Kui ya? Kui fatoye.
2: Kui fatoye. Ha, jiri wani ya tsaya shi da burgun.
0: Na'am. Jakana din.
2: Ha, jakana ga dika ya kware kamar wa, ala ru kware ta wuce mun.
0: Aje.
2: Duin da kamar kuma shi tsaya da promo tsaya da jini da
0: ku yi da jiri sa India la safareta
2: ye ah da sai da da kuma cima da ku don da ga nan gala da wura zuwa
0: na'am
2: ku kuri ka rawai kuna ta ta ji fatanira tinira yau
0: yar indian pewin
2: ah yero ni pewin kuma nan mai mun da
0: na'am nera mai mai wa hafulu za
2: ha ha kuma son magi magi be magi furi an be mare mera yero du ko yero kuna kai
0: na'am
2: mado bala de gari be mare ko ace ya buwar da mun mare ko ace
0: na'am garin kwaki ya shiro gulzende
2: ah garin kwaki da buzani la dukiya ko ko bai bi tai ran ko
0: na'am
2: ba banye zakarin yana ya ara ko sai bula da kana sallan
0: ngila zoro nyiro askarin yana da je abba bula da kana to ngana loktun de de ba delro isuna isa andiya na zina daji harami karanto faras karam done taman kariya kasuye na alan dajin alan niske kariya kambuya kambuya gima da ande rasul su so injina done konya apsna mai aliuma balare faras karam done taman kariya kasuye da ita garo

0: Glazoro harami karantu da rason mi tafi school da uwa karnu na karau kuma lockdown da sa la rasuwa kakal daje lockdown ne hawar rakratiya sirna sawanye cidaye shatima lawa manguno yinjin hawar rakratiya rais nafsuna daje klewan kirinsano
1: Assalamu alaikum har mi kuntun da soso to surala tikalkala lango haura futun rasu ne bar surala lankala haurai ka tafi so kirta tukun ga wasu roka so litrin yarwa e kre borno idlan ko so shi da dai adi volumes na sanayin jimin guro suleiman tede gwamnati kre borno idlan goro ta na kala mashin jibayen karabka ka jimore lai kishana du ya dure so bana kuna so samtuna suro bla fare fu manager e kre borno idlan kamil haurai Koso wa shida dae awfitaa yata ya isha kule ralu tuna maadu suroka suri tilin yeru wa ekre borno ya lagiri lana na jire elan fulo mzuka mfula za mzuna sana ingawon gileka tapito ukurto saka inkilan sawa nchida isha mustapa kule me haura alapsuna.
2: Surokre borno ilan kintawu mie kanzu falaru kwa sadoni ya shifita yata ya kampala za mzuna ngaltu kintawu die kanzu die warota watkatu. Lakuta denta ikuro kudelan kampal fale kamdu tuluri niyo uskun kila ya ishi kwa sadie za mzu amfituluri luko diri lorzu. Suru adiye man yim zuma kintaw junne kanzu uwaru suru kasu kura birni yarwailan suru gidiyaram kam wailan kishana la muzina saru ritariro chadu ayfal wazuru kasu done shimzan awdu wazuna de gulzanlan
3: ita wanda abun ya faru da ita
0: shi kamu done awdu ya shasu wanda da kuli kuli saladin ci kasu yalan daji kan bosoro ga awdu done suru kasu kishana yaro is injis time yim done awdu shasu wanda da dunon zaro is kara ga ana din daji awdu shasu wanda biske yaro daji kawarjin suru kawar ta din da awdu dunon za ko za daji bono ga awdu din
3: tana salati abun hare shi karfin ta yawa ta kwanta a bayan gidan
2: shi kwasa adino tana kamfalin kam gadero tinro ofaltin kurusat dinya anasku yoro raksu waljin sandi huma kasudiye katab jiri goza amso da faituro kaza da la kasudiye barista mustafa loskuriye kaurijin lanono
4: ta wadu wa zina lanin dai shi ngaurira awa findilo ko diwono zokoko zangi ngawo zangana kare an zambia andiro sanitation e chaman gana andiro chinambe klorinso chemical and zala andero chinambi dai ngaudira ikike amdu ngaudro chista mada lebra ka suwa de uruka ngaudira tullada ngawotu zana yatban hangal nya bozi dai churu kwa wari tunda wa zina da surobla na wa jinne kullum ruyen wanda choto wa zik amgare so da su tai nan karo dai sanitation general manager Suleiman Numanake na latta no sauro amzu zuzu isan gaudi are usku kasu ya duk so put kai ngawo tultura ilan dai punye ngawo punye na chure ya kasu ruma na lungu lungu na la palpalla be ko ta miyasu a wala so be kapaki da kasu da fugu meeting day disinfecting day kasu duk so punye katro wani sai ngawo awan dindo kasu da ka
2: suru samsami do ne karabka ms safe satuluna din ada kuskukun mayar shi kwasa ade huma na sanana miyodiri ya zamzuro ade sauro umrada mbeji jamiso e clan zaso da hudu sandinaro sakausana
1: jamii da ngroza jere suru bin yarwa ikre borno ya lagidi lan najeriya na sunoma so ade gwamnati ro ngrota na kala kazimbo tinji bayan tana samun gawo baram za zaman ne shabo halano tana ma adban tana sanan clan wakil da musa bash Musa Shitimai Haura Alpsina
5: Jami'i don ngroza jarelan da sana maso ade gwamnati ro lambitana kala ta naso na shadon jikin zai ngro gultuna ma allan ada crisis 9 dalil done bohol ngro gultuna ma ded banna tana ilan galele kazi gultuna ma ade fotiero jami'i gultuna ma ada zamgona iklan go boyen don rashid lafalle andara sudnao
6: mara laja amal bazo gwamna bolorichi ko balari masala to nana da saturu papare vedana ka findi ko zana fak garijin kunji goran palmas sulimba so kadaro mananye na ruwarsa ro leno saro wata da za letaro no za letaro rotu samma so ai mar faida zai kwai kosa fisa ya tare yes na soro ngoro ga ana duriya sana na sana na kunjir sa sa ya soro da krijin
7: akuma gon din wandan kan
6: bo fol ngai soro ngoro ngoro so babal soro ngoro njidi njidi kutu nyus turi mare
5: de ma bohol gultuna ma ade abiso banati ek lan go kam done bohol gultuna ma allo njisto ma de andaro bayin done sadnao
8: ba wagoni chabal obreto bohol dagirie so ku kandide na lan warzina ma na de wawi jero rivo dike uta toru suri fitta de ada ku ta zain bari ta zain ta sai uda wa ja rivo jero nya problem ji ya ola le ge ge kila na gine rivo jero ro mo jimba yo ngo jero ne jiri tutuli mare na kildana de warzo aduma ya awgari ba yo je turai de sambal lawo kultuma bina
5: kishana la falle andaro bayin jin ladun wono
9: wani mata halliru kai wahalalan karaye kama dura nje da kwata kwata ba na amdo da tafsara me moya saulin dima nji jar kalfal fal nera miya miya la karin ga riyu ya jar kalfal hadin nera miya ni kamta da yimla nera jar kal kusu atid duwar riyu miya asar maru lejin ba zaman kuma kwa saso yi istirari dole tara ka sallimin kar yanzu tullimi mu wanjin ba zaura wallahi kalabo halli Allah kazin dia
5: sandije min guro gultuna ma adede ta daza lambitana ta naso loktu Allah nji done guro gultuna ma Allah garwa fal adi nangam nera miya solanchosin sa bayan nasadna guru atman njidu kijima adu tuandimba duliso esosa ya suronza so kirijin sa bayan nasadna daji lokto la mrada mbeji gumnati katafa wazu jamido ni nguro za jare gultuna ma allo suluhuwa maturo
1: adi makuru jamido ni nguro sulimante sakdambarote surobini nyerwa ikre borno ya lagi dilar na njida ndasuna maso adi gumnati ulo nguro tana kalamashio njiba en kalan sawa nchida Aisha Mustafa Kolome haura alapsina
2: shinji adu futu notina yeke ninga roba na ganaga insidin alama sana filarin lari kongari lari ya ilan atman mautunzi yeke ninga rotarisi ganaga insudin jamido ni nguro dambarote sulimante kazi do ni nguro shimadin mautunzi sarin sana lan aba aji yebae nasidin lanono
10: nguro sulimante yaron guro garagai ganan ziyai kan fulful fulful falle juta rakamma du mi olo du findiya de sunna wallahi kunguro ar kalanjiela ko hala yayyende alana ka kusa fal sunna bohol lare bohol kura bohol jiri nguro community are rege jiri bohol kura kura sura blade yerwa dirinum kliyar tenum kluma man bohol jiri are mi wa ko jumba bohol shima are kure de gwamnati kan dawo su da za ta sangin njifande nefa saudiya wasa njifande so aura ne kuma wa zana da nefa da ba kan dawo da ishin ba
2: suru sana miya ya lansana fitilu roso faidan ji adu kishana so riwan zaza su yin sandi kishana adu fitiro mautu adu ya kinin gan zazam gonoro zainab ye bayan na sidin lan
11: bune baka wasu babasar tanji ba ya kila alan bune kwanu sauri ya sandi bune sa ya kubune duya ndi adulin da so atamin tinda ku ye yano ata ande so kwande so samma basar tan so are ne so ka ande alfarmawo sadin ko ndi hakku yana ande nguro suleiman
2: kazi nza adrosul humaturo aiso kilanzalaro sadu
12: Bashir Mustafa Muhammad leye kina gomna yer gomna leye gomna ro burundi hafku yemi adishima katamde kini murebe do katamde kini indi meri nda leye wata bodro ay isu ay wazu dumu awad tamadena so mozu nyada ay wazu biska biska alamaro wata botu leyena ala baras usle leyena wata boti anja kang zanay andiro se eka olido kada agul zanadiro kalabu hondin awazu na awle jina samasa andiro gul zanad kuma katamde yahudu bari bari har mara insha Allah rasar lenye rasar lenye sero lita rasar yen anni isa anyo imbata da falza tunda jiri ishin da a sumo daga yin banna
2: sandiye gwamnati ro longoro tana kila kazinza allo sulhu maz kinan ganza ro bana suduro
1: jamide suro kre borno ya lagri lan najira da mira ro kaka da karno jiddum me shafa mane botas kala no tuna ma ada kamzana maso da tartibilan so minnen klan wakil da Mustafa Abubakar hawar alfsina
13: gaudo ne hukuma ainike hawar asatuluna jami dume indin makala ide birni yirwai allan kanza dune karno ya da samo yi sanailan ayi kindaram dune na kaka da gultuna ma ade moye klan go kamla fal kanzu moro isnai aw bayin no sanawo
14: sai Usman Muhammad kausu zinawa da ambotas ka ta cara wallahi wallahi to suna kuka ma ma suna iskiya biya kausu zina ciza zai zo zina kuro wai da tarungo wallahi na cinta iskin iskiya ya dina sa uskuwa sai ya baci ka dana sai wai na durob ya kama suna yo biya ga iskiya sa uskuwa baci ka dana sai har ma suka cabe ya mu injin ma ngoro ngoro sai ya suro ngoro ndoya ngoro suna shi ma ndio gana afaro da yan dia wono a wala fal dio ashima ndio afaru da chiruko durob ya kari simya ba waljaye du valier ndia du valier wa biya nemin ay magin kasu ye kiji ba ma ba amma zabe nan ka kala zabe lan don gaidi biya biyara ndio sasa gin ya lamar da makam non ngana karangoya kallo ishe bare kaziya de suka kula da mau airo waljaye zabe nan ka kurtun aura fu waso wa ndio kiji na rama suka wallahi imbarakan airo waljaye
13: lelektroni moye allan kaziya la sawin masambeji ango kala de yin kishana la falle bayan no sarana
15: sum hadima mame botas kat mor kesko ku kawya kishana leni wala ya ni fulla sum bar maleno kudo uma oro sarfum chika ko skiya kaziya lan kuna na be basan nguro nguro sa kiya daga skiya kaziya
13: hada chima ka kallok tudu ne jemise li dana kan da dune karnoi ma so samanya allan hutu kan daram do ne moye ade kalalan hawarra limina ada karngo
1: karakwa kanji mare na tukilan zai lai milaro kama kishana ya dule soro bana kuna so samzuna soro bula fare fuma na jire kre borno ya lagri dar na jire dilan kala de mokil de musa chati mai haura lapsina
5: karakwa la dole na tukilan zai bana kanji mare doma lai nguro fare ladin kishana de ma amdo ne dono da ta robana tadir alama kunguna dufiya kan luko indin ne ya kama soro sirna yim literin na rokanta jun ne de ka wanzu kan usku miaro galele bana gultana ma arfu tiro sande chonda iklan go bayendo ne kishana la falle handero sirna
16: Sui Amina Bukar Lamin Taidani Bode Nara Wallahi Sayro Taidani Ma Bode A Wandero Sanna Da Ko Wandero Sanne Alama Piakin Indin Nera Pidewa Kumbudul Inde Soro Yuwe Wande Sama Faida Te Wongai Sandero Tala A Sanna Chaman Andero Taidala Sanna Askrin Yana Kor Kuma Taidani Askrin Yana Wallahi A Kujiram Taidani Fajana Wallahi Dulindia Isia Kumbunde So Yuwe Buya Aw kare ande kare ay so ay didien madaran de la so bulim de la so aw de la didien samma didien ala baras armana karande rechada
5: gelele kuna gultana ma are abisik dalilo sandiro choro kuru ade ma futi soro sandie faida tay ne klan gok shana la faldo ne kuna gultana ma are sondana de andero bayndo ne sidnawo
17: kuma sun yana am har andero awar sarna are kujinzu zo mara wallahi fanyana kuwa da saya kan da ko zana ku isa da su sungu ni andero kona sir kona shi ma na ishe murarin da yidi yana dulindero a wanzan murarin sai yu yana ande sanya da shi lan diena kumbun da sai shi lan gana yu yana account ya karo aute tadanya sayro godiya diena amse fiyar murna sayro tadanya diena sayro murarin za iya sayro a wanzan zuro te suron sayro iyena sanya da shi lan gana gonyina suron kalakala kiyen montin za sai shi lan kona dan zuro te sayro shi lan iyen kijinzu zo mar fanyana a shi ma kona da andar sadina da
5: sandi kishana gultana ma are ta daza karo kijinzu ba yanzana ta naso futu da ne hal suro kinda zauyen da sana Allah sandiya taksa baraza ngawo da ne saya kuma kila sandiya ngawo lan kumbu so sadin do rozan island isa sandiro kona da kinjo bari 9
1: na jala ndere haru ndeko ya doka shamaka wakure nsangi chino nendo kala haura kudena managunge fanodo ndere haura kudena kala katapiso kuto tuko ngao suro kasuli tili yaro wa ekre borno ilan kosa shidadaima adifolo mzina sanayin nende haura fanuwa jemi nguro sulimantele kwa matikre borno ilo longurotana kala masho njibayen hari makarapka kanjimo liye naptukla nze lae kisha anayadule suro bana kuna yaswa samzuna suro bula fawari ae fuma na jere ekre borno ilan gala harami kan tunde sauraron manin da funde kudi na su sun jina don koyin hafsuna injina mai aliwa dan ya selectin da fuelan kilon to sinyo

Ngila masha Allah huso andia krinturo harami krintu ndeso. Tuma imbiji nendiro fraskrama hawara kudye itagat kuyen maadu. Tuma imbiji nendi shilan ilmu tuwae, kurno tuwae. Krintu ndeso kalkaloktu adien huma ya maida bor. Nandia tusturo banakin. Suro loktu doi nandia tusturo banakin ya allan. Fraskam madwin nandiro ita gadkuyen de sandima. Fraskam doi ya kshana imbiji. Loktu ndi sa la retan sita sa miyoro sadinan. Nandiro hukla ya meida bore iske nandiro ita gadkukia. Loktu ndi sa miyen sita sa miyen tulono sadinan. Sawain chidai Hassan Muhammad isa nandiro fraskam doi loro meda ita gajin. Wadi ma loktundi sa mentiloni sita sa mentin no sadinan. Filayandi tam tamma biji kudi nandiro ita gadkuyen. Dajikuru uklaya meida bori loktundi sa mentin ya sita. Sa mentin retaro sadinan nandiro iske first cram doing. Lamara nilifaida ita gadkuyen dajikuru. Loktundi sa mendin return sita sa fallo sadinan. Sawain chidai alhaji gaji meduwe isu nendro fraskam duwe haku adam ganaida ita gachin. Dajikirinti ndeso kutuno pato sandu radio ndoiro. Wandiko lu fraskam mandi tam tamma adi nandia kuzini dajika u loktundi sa la rita kakal situ. Nendro fraskam duwe ya kshanaida ita gatkikindro. Filayandi tam tamma alan. Kornotno.

kila zauru harami kirintu ndeso ndena ndia kangeste gozi ndarason kirunu kilamita fiskus kunu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtam ma paraskram do lorame hutuna ndiro broi hurma kana idei maudu ndedu nashado bula goshe humana goza ila din yum kaukin tawi aka kin taw da machi sadu din pindin luko arakin nam adudu yardiyo men luko arakin ne dai ya daldana kuro adema yim ka kun tawe tulur kun tawdo junne sa duni bindi luko arakin ni Allah sandi adudu yar yakun firakin ne dai ya kwalza isana yole hutu ilan sandi kwalza ka sha hutu ilan amma ya shonda hallo nan dira faraskaram da donye ta gatiyan sura faraskaram da irin kusata ne beji a dira bayin nasirin hutu amma ya samona duk kaza da lado ya karabga citibulin nuye sandi ya kuma saudan borno youth alliance lan notuna ma ade sandi hutu a waci kuma iso tutuna ma da sandi am muskon bali minada askar palma baro charos sai kauliya su tuluna da jigurwa sai kauliya su tuluna na sha do fato hawar tartila net global na tuna da amadin kurwa da masan di askara da yim ka kunta be tulur kunta da junne sa du nifin dilu ko arakinin hutu am am adwa leza mondar na sha do kriwe meji kuru am do sandi ci da manzili bo sai ta na sai da special tax force in tuna matoda ga di gabsuna za sai zundu za ku leza samo am ada chaudo sa kauliya san da so tuluna hawaro da ji allo stron di fara do yi awadu mana zana adin te da zu hanga sango kuru hanga do jemiso ye gana la gidna allo da jinno tuma de isan de robayen sora sai dinno tuma de kuma ro she kla dio le ndali la la falla india su ku so ndo sunan jima wata de isan de robzani amma son na dio wa mana ilan kuma de ro tawda sunna shi kuma ro kla dio le su ande robayen sora sunna harami kurentu inde so udu na de ro boye burma ina ide daraso ne shin duku ya kula su kamdo amdo yar ya kan fira kan kullana ma da ka chana falso ndo sha koro falla india so sunna amma son na kawo shi de bayan da su din do notuma de ande robayen la chilula su dia do she ka ndri ke abi wa kaduru ande bayan so asirin wanda san dure da so ko lido kusa to ne gladiolen bale ni tamtam malan sumo do so agambo

0: Glasgow ro harami kurintu ndeso wende nandia kange stegozi ndarason kurunu inkla mita piskus kunu da uwa fellanzu FM praskram de tamtam praskram do loro me harami kurintu ndeso daji afwan putu nandiro buroi urma kna ide kusoto ndi kla diolen delila la falla inda esku gana andero soro njim hawarta te do isurup duru gana lokto agwana amason na ikumaro kli asle isu soro njim hawarta te do isnada alhamdulillah daji ushe kinshiro lo kong awal me angla daji harami kurintu ndeso nandiro putu buroi urma kna ide kusoto ndi ba isu soro njim hawarta te nabsuna maudunde de shima bulado goshe humana de sanana goza idin yim kaukin tawe ya kikin taw do matche sa dundin findi luko arakinin am aludu yerdio wi meluko arakin ne de ya am muskombali minai goza lezana kuru ade ma yim kaukin tawe tullur kin tawro junni sa dundin findi luko arakinin amda sandi yer yakin firakin ne de ya kwalda isana yole hutuila sandia kwalda kasha kudu na ndiro buroi huruma yana ide karabka chitubuli nuye sandia Southern Borno Youth Alliance la notuna made kaza dalanza samaila Ibrahim kaigama ifato hawartartie la net global lo hawarda tartidin sandima chikumwe sotutu askir falma ba nashado amai muom kudwa sana kuruwa de ma askira ye sandie yum kakundawe tulur kintawro junin hutu bayenda sanar sa duni findilu kwa rakini kawulia rota sotulu na rin sandie sandima zundu nza kuleza kasari nza kuruwa de ma china mado tanase nzulifo iso imbeji zoro rin sandie karibuza amada chamosa bay kawulia sotulu na mana rindiro walon aja ngo kaza dala do yi karabka sandi chitubuli nuwe sandia sauda mborno anamga borno edi ngo awo kaigama samaila Ibrahim kaigama kaza dala nda kuradi awo gulzinao
1: ade
0: askir farma ba sandi ma chikumo ina fsa so tutu sandi amus kombali minera amar samo ka shawara kurusuro amdo goza le dana edin amen indin ne dai furusa walta bala da sana duli sana ya ke dai baudana da ji kuru am yar yakin firak ne dai sandi chikumo so tutu sandi akwa lai sana sana tudu aye bayan na tudu angal amari indiro yaksna ad abi kladin bayan ne dimindo broken awol merin kretin de sorandi an duaro no zaya bazai bado
1: ngala dai kuma ya Fatima o kirintu so assalamu alaikum
0: alaikum salam
1: kuma si ya Fatima ngorongo mari ko sine ah haya maro awore gultina da manadi indiro walzina suro manadi indiro walzina ai allan awore jire da shuma jireo
0: jire ma shuma jireo
1: aha jire da shuma jireo
0: na'am
1: ranga yigi
0: ade
1: shido yi kirma kida unziryo yagiye die gulzina mai
0: kaza dala kuma karafka
1: tibuli nuye
0: an gabor noye
1: mana da shuma jiryo
0: ayro gairu gulam jiryo
1: awre sikin gairu gulngana da ni suro kida manziryo muskofalin langa yigi
0: muskofalin
1: ah muskofalin ni suro kida manziryo langa yigi ku amar godana da kaunda wuta dirro lokta isa mumin no wallo no ma langa yigi bari mien mukondon be langa yigi information ngai kam personal bulay mai nanza dasa nanu zuna langa yigi kuru hawar fanzan nyici da manzuriyo ye mana hawar fanin bai ba man ba langa yigi
0: arina shafaldin
1: yawa arina shafaldin langa yigi kin indinzu awo kam bulay mai lezu chikumo isudutu awo shima da sonda fofar zende nyici da manzuriyo ye da ayinya dubsu salu amma jire da bartal gulza
0: gulzana kuma sai mariya so mu gulza
1: a'a mana ade da kalan da mara gayin ba ha kaun gawa itanguma kirma sai biyan tilola men indin fursa isana gulma da shirin ma sai ma kokori sai gulzana ya
0: yo shirin ma kauli so tuluna
1: shirin ma kauli so tuluna
0: fursa isana mara yo kun suro kauli so tuluna irin da san din ma fursa ka share gullara suronin kam kishana don kuma yar ya kin shirakun kwalla isana din shi ne kuya kula sun ya kishana lafal anira bayan sun na biya la danero bayan di shirye manye kula sun yi fanya da na yi bayan kanum kula ran dubbi arabi kurdi da sunna tun dosa ya sai yo fudu na diro boroi wurma kana ile amdo san dia kwalla isana san di suro yar ya kin fira kinnin kishana fal beji andero bayan na sunna fu tilan da sho kuru fu tilo san dia sai mo rande bayan da sai da ya Fatima ya fudu bayan na rugo na rin andero gozo dubsi kilewa na dia kin salo
2: abu da ya faru da azumi kaman
3: wawa adu wa kano asham alaman na meluko jion ne da zumtina lanwano ai maro gone ni rizabi kamande nduma rizabi done kamande ade dunun za ko zina ba kamande andiya jarrab kono lene kazi kadda andiya grezina na done kurukanum gi na done nyerimi tawad maro hangal sangoro gamin amdela ronza maro baro isina dun walzina lade zau fanzana tinye alaro askira aima gulte ba bana kumande ya jemie modwa kundonza modwa kundondia edes kumande ya ndia shim rahman surungo ba pato waltena alhamdulillah ala askirnena kurukurumaro amdoni isa ndia ala ngodoni na karayi ala sandia kiliwa silero fatura kala sisude amdoni suonda isa mbe se alama na fisku edie masitin Yo kurusan dila nga omen suonda sosa isana suhimbeji. Ala ngodoni na karayede ala sandia kala susudu. Falpal memfutu sandila furusa isana idie sandia ade imedinye suonda isa. Ala isika ufali sandisa machode enda ibara. Ay maro nungu imbia awula suro gana mozguela haza sadu chomo. Yo kaza iya awudu insuro ndana zahiro rie nye awonge wazu so awonge suro dindo sodo. Awonge isa ndiyo saridu renge nyo sheda ikimba. Nadu nsoja ba ubia andia muskodo ni jemila suero haza chodo. Da isa ndi jemidi andia sari nasha askira edo chodo. Askira fal mabaw. Askira disa ndi ngao blaila. Isa da andia musko askira edo choko na askira andia goza chodo. Kintao ndia ya kala mana mao india ya diya kirma narindi. Yo kininga na diya ayodo. Awamana te diya awamana teba. Kazida narin kininga diyoda kazia narini fani mgi. Kininga da ayo na fato kani mgi. Ama taida zuma kurungo na pate farakin kininga te. Naladu ni ganaza kata ulagi. Ngo ameju jeme ngu. Yo kininga nyefa nimi dimina dao jeme ya dimina da tumaga didi. Kuruna kani mgi. Senyo awasana rumin. Yo todo maro awla so de nya fritin kurao kada fandan barawaljin mana kambo da ayo ayo fande na da shima faida te lemilemilan ganayen ala askrinen fande kinan de kono yin alhamdulillah ne samma so ala askra da ma nduri so da ambe duri so riyo awde nyi kura de ranni min de sandi rasen ba yo sandi duri indila ambe ade ka zero isa ga sa hatta isa anas kun zai marawaljina sandi la yo kirmaro isa na duri din dondi magoza isa na lade karaduman Sendia cheshambo yanza sore natulan kinzambida chodo. Taida nge karu yinkiji zina mukwa yinhamge ala wa askirungina kumandia usujunge askira yinfule kina. Taida nge kijinzi pangana waduri uwa kiliwa sile yindu mafurusi nro dawje miro walte ishenada awamana iba. Falima wa furusi futu duri uwa ade walte kishi. Ari mawade nkuru ala ngodo nino. Sambisoro duri ade ala kiliwa nisho njinde ngo kiliwa sile yindu daro kore kishi. Taida nge kamande askar ne na
2: gode ba gaskiya na gode wa Allah wannan damu shine roƙon da nake wa Allah dare da rana in zo da ƴaƴan nan nawa
0: ya Fatima Gomari Hussein futuni hubrai burba kana ire ade amdo furusa isana din daraso ne kulas kam kishana falle gulge an dira bayan na cido gode bayan da futu guzuna da bayan nan burai don dukkan gonin kwani mino laburin sarobadi ne mino alama mari
4: kirmai shi furusa isana da maikir magulzuna ya askira fal ma bagulzuna ya
0: ara shi dusha am samo isana din dole yau
4: akai
0: furusu ne shi kariyo
4: a samo isana din yawa ko mana jire da kirmaman bartallo suluna
0: futu bayan sirina din
4: yawa futu bayan sirina din yawa
0: a wado suron guzuna din a wo indi duna beji suron
4: adai
0: adai mallauta shi a suron da nan nozi
4: akai
0: amma am doin adai dima askir suron baro leza awla suro buyen amdu haza sar na suruna amma suron da nan nozi ai maro kuladin bayana da su din ba wono
4: akai
0: ai biro mana da rijurum
4: akai dama kaunga wai tanga mara wallo no ma shi senator anun borno yede kila amdi awo mazana madedin ai gulzu suluna de api ma sai royiye mbaro duno askreman moye kuden gulzu ai ngawo da za ngawo din ayyai fantina sirinya
0: shango sha abin kan tawo zama ya kawo zala
4: yawa sirinya ngul natin mede
0: munin
4: mun nafsuna da nakono amma ku sayro sati a wodo yi muradi zana da sadudoriya amda kullada
0: ayo kuma ta wodo bana awon muradi zana sayro saduro shirma ya guzuna
4: fa a wo sadu sanadi dalilin benya muradin za a wodo sai muradi zana da saduro ya sai ya kullada langa yigi duno askire man chomoro wala no ma sasande a woda sadina din solular dro bartal fuleza na ai
0: kuma mo solular bartal fuleza na dai
4: Ah,
0: cida manzili bo zo don ita neseswa am zaga de gap suna
4: yawa wudu kirma na shadow am zele cida unzili o yedro koko
0: yo kwa bai sama na
4: yawa lock to dey say yele dana say ya gozan din dinaro solu fleza na ya ngwa wode na langa yigi cha duno askire man say ya chomoro wolono ma sandi klan zai ngo kokori dey de na sa dole solu dinaro fleza
1: apimaru yana barinda
0: yo gulzana da yasa roda sa tuluna da yasa ne askrad ngo futu sa dai sa dai samu wani san dai kriu fule dana
1: ro kilaka kade ya
0: are yo sai
1: ade
0: yo shin ne fa ida tela
1: a a kilaka kade mari chama nan mum ayai ro ni miya and dai jire ri de man
0: yo le ro yo da yan dai shirin da tugasi ye ko a gulzana da dia
1: a chama gutu ce da gulzan amma tidi
0: yo ni kilar kazanu gwar
1: matiri tidi biya amzai sulu sadin leza a woshi mada a umuradin za sai ro sadin amza samu na mari mana shimajire
0: yo le kuma shi kuma shi ki kishana dai aure guzuna dai na sharin amza gare gapsuna ina din beji zina
1: akai
0: kuru ade ma sandi amme indi fursa isana imbe kuru ya ku bau zana imbeji kuru gade gapsuna kuma na zambe sina tir sirin ai kularin kulmin kira manzuri wo sai ru kuma mi zaba ta kalanci da zai no da sandi kuma karab ka doyi anum gabor ne saudan borno youth alliance mari sai makalanci da zai no
1: A'a biya futu doi amarin gadi sadu langa igi chikumo ida sadu tu sai ya kwalzana idiye da masadin girolo ma ci da unzuri fo idi cinye danye a woshuma da jaman da na lokudi idin nyanza ba
0: ai ronga irugulam nyanza ba
1: ku ruka kedin na nyanza ba gulti idin kintau ya ka aula da kawe gi da ya ka aula langa igi kam personal shi civilian mai ci zidazu a wasanduna sudu langa igi mukozin bari me ba langa igi fantuna roms ba ayin zuma bado sai ya jaman za kalan za kin zalle za jaman da yarin gadi suro wahala in kashara da sassaya leza ronza salade a wushi ma da sadu sautuna da shi gwamnati da sirana rawolan ma suro awa findin luko jon ne man sudin
0: yo kuma ngi ade ro ne kuruka
1: ade ro wuye kuruka kedin langa igi kam gai mai no zuna de nyei suro mana zaya a ande suro karaye din lenye na sandiya kriunyen gai gulloin
0: gai gulzain
1: gulzain kirma ngo kuma da tida aula roi wazna suro radio ya lan kam me sulu wayan do mana jaya langa yi dole yinzu za sa hale za kamshi ma da baraza maza saudin ainan karo sai sulu warak zaman ne man auron zai sadiya tarzain da ainan karo sandiya za sa in bada wayan gi ya sai dufa idatan
0: yole kuma ya fati na sha da kuma bayan na sha ka ba sani ci da manzili fo sai ro karim nun na futu gulza roza yim ka kunta we tullur kunta da junne sa duni findil ko rakin yim do wai amma yi sandi yar ya kan fira kan wallahi sana alan
1: akai
0: zundu da fule zana amma zundu nasha nasha lan ci da amma do yin zili fo sai ta nase special tax force so man bejuro sandi le za amma ya samu shawara sana yole na jarin hutu buroi nya korukna dai am gabsuna beji suna shi kuma kisha ana doyi kula sun ya sha korun yana dai
1: akai campus kuna wallan gabsuna
0: beji kun zambi so in beji suna don die isa goda isa na in beji sana na tollan anoskundar wallan na in beji so suna
1: akai golzuna
0: yole ade ira sandiya naftu turino la awla loro me beji loro ni
1: a a loro mdu biya kirmaye futu sadu am da samu na madu shima loro mdu mana askire leza andero lorom sudu jamaliya sudi ne sodo ba
0: ya fadi lorom din jiro da waljin dia
1: aha ayele lorom
0: shi da manzili fo so in beira kurukam gare karabka citubiri ne in beira su lorom sudi no waljin dai lard au kreri am jiro waljin dia ko amison futu kuma sai ya kwallana am jiro manar waljina ide
1: ba ya waljina na tinda kokwari sadu a woshuma da sandide leza somoni civilian shima loro mamazi leza a woshuma da somona dai baya ndiro walzina
0: yo sandi asgrado loro mdi jiro sai resa dia sadu
1: ah sai asgrado sai loro mza chaman a wori bannati amara sai ya matin langa yi
0: yo ba bannati na kam gonu malle
1: na sadu ai bannati sai ya mazana din airo ci zaka tab gozai dai ande are dai awodo yuriyen ma
0: katab du gozana nyo gulngana dai sai roza so tuluna dai awodo ngo
1: katab gozai rotu du roza inno ko dai tudodi tidi
0: yo diorita di
1: asun ma aha rotu du rozan langa yigi ngo ba san kan dane nyiro gulnge fane do ala dan ka askiraru min ade suro bulayin giro wallono ma langa yigi wallahi ngawo bulai allo ngoya kilometa indiya kulolen mi asan ya rumba
0: hari ni kishana do ikwallana dai awoguzuna da dubtum la ai
1: sai ka askira dubtugi are ma da zahir
0: yo
1: a ari ma da zahir ngoda ne misal la nyuro yake ya labor noy allan langa yigi am bare umbe langa yigi bare rosolin suro awo a hontaso bijilentiso am kadu so soja du so agro rangerso sai ya gwamnati borno yidi gozna ya jama'a saliuro
0: langa bare o sali ya kara
1: cidan
0: zagata
1: alhamdulillah langa yigi ngoi mota gwamnati ya sutuluna jama'a leza motaro za waya lenu ya cidada sai ya riyo klanzan danoro cidan za sai loktu sai ya cino ya klan ya sai ya gwada alannanka saatu fashar allan amma fi zaya jama'a kalaro jaltai na kilometer kamla uwaro lejin arakaro lejin langa yigi sifilen jeta ya porumba honta se rumba soja rumba ala nan kanduma rumba sai ni sai ala
0: ari misal loy ko bas yala borno ide
1: misal do yala borno ide
0: ari ro arumi no nyonyi re
1: akai duma anan borno ide an akai
0: duma
1: kala kwal thailand da za amma zuksen isi min na direba isi na nera pindia piaka da za so mai ai gonum ko ni min na elishi malam pindia piaka yemi gonum ko
0: ya fati da ne da na sha do kuma kirintu inde so be kuma ro anda kirin zai
1: ko
0: za wallahi inde bajin ba alaman
1: akai bajin ba
0: ta kudu suro juma warta tela ya fati beji harami kirintu inde so diol waya mana ifu min ko ro do bejen alama zure da wartana ne da korara zapturo diol waya mana ido anda fando inde kuri uskufal diolar fal uskufal dio araku kuri au bi kurilar kuri fal udio indi kurilar arakidio yabati dawartuma o daji diol waya mana da premier
1: inshallah
0: tibayi na su program di adi hutu bayanda di maru kala waktu isi mi ai jabi so dai kada azuzana ya awado imana numa ai kuru sande azuzai na kasharu ira waljin sa nya kamaro am du kada anda je zan diol waya mana da premier koronzala ai au amzala ya sande bayanne suro bayando kuma kam kishana auta na so kishana do fandi kuma da ro bayan sinnare au kada suro mana zuna beji kuru ade magade gapsana zuwa ni de ya andi aboni min do ku suro nyima wasar sai nyima kuma koron ma alama waljin da ji god boti gana da wartuma o gonye ka u mana de gare gonye ko yendo assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
5: Ndaba to kiliwa. Ndaba salamu da kidafo.
0: Alhamdulillah, nduma najin.
5: Abina Muhammad Abubakar ngoro ngara nemi managin.
0: Muhammad Abubakar ai kudu mandiro?
5: Ah putu kama yande Fatima gudira dai au shari ya tayin moda ga binya auren ya shilana wena madi.
0: Korom lambe ya soro faras karam de ne dimi ya Fatima nya zapsu.
5: Ah kora indi ya gutu ya patu ya gutu ya dai ya kula ti ya lezi ta tuma ngiya yo tuma maro tak so so
0: a de ko mana kawai ta yi dai ya sura faras garam dai din putu awatinna au putu san da so mona mana ye
5: yo kire ya putu bro ta tuma na dai da har ba dai tuma ngiya ya skills ya ta ma din ba ya ya
0: Banuma manan dur asunu ma.
1: Fangana manan dur.
0: Jere gulu ma dunya.
1: Jere duma de. Gwamnati kuma wande amdo sataya kawayu mo wiso langa igi. Ari sairo ngawa na kliyo gi ai. Ari ruo mi kam.
0: Nduso duro.
1: Amdo yi amda
0: kam.
1: Amuskon bali mi adu. Ari ruo mi kam. Au falmbe dia basan. Nyuso kule la.
0: Dani ro ya fadi kurumi ma gwamnati ri ruo msika nya ro nyo.
1: Asika nyi.
0: Ari dani bota gonyo dani bota gonyo. Ande delil go limit. Assalamu alaikum.
6: Assalamualaikum salam bazan kan
0: da fatu kidewa
6: kidewa zale fatima kangar ma kama na je
0: ngo chuna ma suro jima wartarte na bi kurma ndero
6: ta chuna manager manajin do da kumin da wango de
0: you are fatu radio ya
1: ngala soro chuna
6: ai tuma ofal asun mire sai kurma am karaya ma da awar goza billion sari ai so frankly please ya sai amma gwata ya tsira ya samu na ra'ayin jure rola rowara ngo a wade mo yana ngo am gaye je yana raza tv videos da goza play da yamba
0: yo ya fatima da rekoro la nya tuna am da ro die mana yo ngo yo fato shi fato a panmi nan dia

0: kusa miya utulu izuwa miyen arakin awa falle kalande ba san karaye kwaso
1: dala ningo bota argo nyoro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam hazal ma ban da watindo
1: da patu kilewa
2: kilewa ya fatima ya liwa ngana
0: yawa ngala mo kana
1: nam duma naji
2: muhammad bukar manajin mamrilan
1: muhammad bukar mamuri
2: barakaram
1: lorame
2: kala kinde kama am dongo she uran ya muko awera diri gana da su karka sau na dir mana noi
1: are lauda
2: yo askara da sai maso mo sauda da yo dai kuru kama karka ci tubu ni sai sai manga da tain lamdin ma dai sai ma sauri kulula na da
1: are
2: amma da soro da wallo ne yayi si askara da soro idan zailan ko idan zalir no yana da wajiya da dia si I don't know bubble cream era wa jin de sai kan bubble cream era folle ara adarzina ido ganya rasu no jin ba
1: na'am
2: yo kamaro ta chamoro wala no ma kriulan do chamo yayi kriuru aiso wa azu do na jan moment kuma ngai kriu ma sadin ro soro kasu yelan am so le zaka wanga we konnon wardana so kai adu ma zai soro ma obi kai adu man bunya bunya mara indiro isu mamuri ko dana dan jisoro le zu am ngai zia no ma fare de maro konnon jisu se ya fulzurin am do zofa an zawa ya bazai fulzurin am do bazana yo kriuru ilula sare samo so na makama shari ma de wode wate kuras krai hoy dan de ta kan fulwa na yarwa Allah al asra da am burnai hoy dan de no zai hoy jara guda dan no yin
0: yo bawai nyo korofal dike
2: ngala
0: aw ngawa inje sinye na walti ke kukin langa igi
2: ngala
0: sok today suro bulai Allah ande azixana din langa igi malumande alangoronza talai alangoroda langa igi tadadoi suro bulai dade cinum datin zadi shuma dia andero naptu armar masutu langa igi sai muskon bari mi amar mai kam card sori a fororo so sai kuro askiri yairo kam card shuma dia wazanau amanda amdoi card vigilante dia adro asla ale kamaro dama sadin na shuma dro fat time bare ai dalilo
2: yo danedo
0: fanya
2: bari ne zunde bari ne za shirori na amma na amda amma no zun hutu am suriya no zun dan fan numero no zun ma shiriro shirori ne kala ya kullu ko ne yo noti dia yim bin waza kam karo so tan ruma de sai ya soriya no zana
0: kudu maro am ka da vigilante da dro da ma sadia na da sana no zana langa igi kurukuro da ne nya korke do kirin yedo mana ide na'am yawa
2: karala so lu nafta an zai ai isha ratsana ko akaran da fai zai wazna Allah kam ka so siri karina so are soja baro rasu na zar lejin bai leno ma kan je kutuaye har nan karo ga askara riga na lafoi da gano ne dai kuru Allah dono a wasa da sauri na re no tikala ma zam dum asalan no kondum dono ba saro mana har mana kiman tertib do so da
0: bai dan zan no nye de gi de gunye da ne kirin yedo bai dan zan no nye de gi gunye langa igi na shaladin dole faida zan be langa igi amma da shikri wud mai isimiya amdoi nadien gawaru da sana da klakllu ya dona awoda diwin klakl mata da maro da sandiro amka da langa igi vigilante da hunters da gwamnati da sai rochaino ayinan karo sandiro klakla sadin bada andi ari da awo manye na
1: da ganan bauzuna klakl kuma na shado sandici bici da ma
0: sai ci da
1: zukoi da sandia sibilan je tebla no tana da aka da askara da klakl
0: klakl duson da na amma da sandiro go ahead sadiro wallo no ma zan zai le zaci da sadin ba langa igi sai sai ro a tawo da bari mi da sanina langa igi
1: ko
0: shi wat mampuni min rumin man langa igi nyuro sai dai a awo shi ma da jegi gulzara wallo no ma zadin ba ba mu komtiyar nana
1: ade lauta ade mana ma dai she fantiram
0: aha ade ya
1: shi mana doi kuma Muhammad Mamure
0: akai
1: she mana zuri na shado kuma shi askrade nado sandiya murada tana beji da sana dai suro mana kamu kuma kwalla na kishana da yaro ishe dia
0: akai
1: musko amma layaro sai ya chadana amma dai gozal da na askra ngawo bulan bai sai ya haza kaza kaza
0: yo wanga iba san amma dai sai ya sadina ma dai musko dai amma da sai ya sadina ma tudi dai dikaten am ya kro walzan
1: amare
0: suro am ya kedin sai doi sai ya muko da hada sannan sai ma yale za sai tudu mara su wanda
1: am doka awo kuma gana mosko gulin bu kurare
0: yawa ko za le za tsari na ibe
1: yo am do sannan sai am do bu goza sana do gida am da choro
0: am da dero yawa da am do ga da sadina mara langa igi da am do awo gana mosko da goza sana mara I'm indeed so baratical zina.
1: Baratical. I want it yakumaro walji.
0: Yawa, yakumaro ba walji na.
1: Ya ba dimal lokti de ba bo te zina.
0: Si awo huma titubulimyo de askraso ba ande mandika chinden. Kokori de lenye awo shuma da moyo
1: kuri buzu. Ngai gulzina.
0: Langa igi. Kuru kamade manan zudro waltikin askrade faida zanno nye gulzina de. Soktu de awad surobulai alan wajindu. Duri de kilakil da sadu do dia sai askra kilan zadi mai adi sai yo adi sai awo shuma da sai din bada adro njikate din sulu tondu anden manaftin lewa ida tondi.
1: Adi lauta.
0: Langa igi. Chafu tu burai akaidro alan kabijilen tindia hontas ndia.
1: Gotile
0: tina ro lanoma award inshallah modada kiltia kwan just machan just badinyena
1: ya fatima tuma irena walte nya donye isuma ndiro kala faras gara made lamba yana dimi
0: ngala ala kaulez
1: arabi kriti de so na ala dare da jiro faras gara de tamta malo kashe tuma idinna ya fatima andiro bayena sinna da ji ya fatima ko rofalle ko zana ndi kurun turo ko lata sandiro yi am muskon am dollar de yen muskon zandu nya zambe ya lorom duro ade na buroy gulle ma
0: ade
1: ngala da ji ala dare da jiro faras gara de kashe su sawa jire ba banada ndiro faras gara da ita gaka kana ta naso ya fatima gomari costine kuro ade ma tuma idinna wote nya do nya isuma ndiro bayenda dimino
0: ngala ala kaulez
1: da ji kuro engineer de roy konde hapsu una de rokrai faras gara da do nya ta gaka kana rowana ndia sai loktu fuya
0: mashallah.

0: me ya karata tara kullum kiraro lezina a laye cultural norms zan wai shi konga kirazu kamu kirajin ba a konga da loktun gairo kiraja kamu da loktun gairo kirajin ba a wan bebiya an da zuro ti indian gonyana denyan an da zuin kuro a wata da namye gai kiltiya kriweye ma a wada chatto barodiyam ba child labor eliminating dim barodiyoro wallo no ma sai awa gulguna ada fal fal fal lo gayyaya gayyana wallo no ma dai misallo azin tara kuloye da lamar cida kuloye so dunan za ko zana lenum dio sar a wanzu radio mbi au bi kirar da yano au bi montin kerona a wanzu falland ya dio mbi lesi sedim bau school business bi azana buri zu sain ayo
1: mana shi cida ron shi lan kalkal kalkal mbi yero
0: cida jiran dunan zin kalkal mbi a na misallo cinnan zan na kata arsaladin ayin taman dunan zin kalkal shago ba anzi na kata kallo saladin
1: ada
0: cida shi lan kalkal a kulo dia ya kulo ba anza sha kallo liada dunan za ko zana da sidin baya shi fan za yi
1: sai
0: awa no ma ta da so da shiro kuna fulemiya kuma mara am kure ngai sai na tarar kuna fulemiya kuna sirin wono ma hangen zasa pesoro kuna ngai fandike karun zurambe da yawo dunan za ko zana da ya gozu bamtul sidin so amma tarar ai so shiro fato don falland ya manim imma aisha su kida kuna da muradajin dole awa kuna duro shimzu kuna ro sadin ya gana langa ujin
1: gala da garin wayando ne andro zene bihadi ne malan sron sun sire zuwa fandeno tuman dia mbiji da jinda
0: kusin garin bi yan jona ne bi aleza
1: na a kurade ba jin bai karantu yayi ta magana wanda da tur and some and the tilon the lane wazi da wani mare sai yayi wani riptaya sai yayi suro a wado ne bayan yana malan wani karon zala mbiji ma toro hawin bayan zala mbiji ma bayan tiya da ji wani zapturo Diolo wa mana idoni kirintu bonu imade shima 0 usku fal diolar fal usku fal diol arasku 0 awbin 0 lar 0 fal u diol indi 0 lar arasku diol 0814918 1460 awbin 0901542096 wara bonima da tarero nya e faras kam shima lar optimin assalamu alaikum ayya diol ndro
0: kamgata
1: kam zu walata
0: daji misallo da ne ka okorom da yayi kam da ishin yaro amma gone go karawo ma wuye bayan da dikinin
1: na
0: ayo az okay normal so misallo
1: ben had
0: misallo kuma duri solo bulagadero le za ci daro isend awa ambele zai ya bula shi le zain malan sarin ma so awade shi tada zamd ai so suru copyen kara misallo tada bula gadero suru liyano manan binzu maturo au bi lenge iskiya mama yiro au ga yuke lenge iskiya ba yiro au ga yuke ne kalan leja wallahi chidala na din sarin da ala no zubiya dan amla am duriya la falland ya goza sa ya sa ta ya lamar bundu ya so sai rom konzaro sakare
1: arilar da dai soro soli
0: mala misallo kamar lar da dai ro duri gozana solin soare laye gozana lezaya misallo awa pati pati juri kundiri nyora nyora nyora yar koltuso dai zaman no gozana isai ya har sai ma juri lama wannan aina aljene juri lama dressing am algeria gonya ishena awa dai rumia kalchon dia gargajan dia rumia awa da andi halle tuma lezi awa la tarbiya banna te karada rumia man ni mai sharar kam gala gullum bauci
1: gala ngo kamla falga na nada jakrinya assalamu alaikum diwonder tumana diwonder mashallah ngo amma boto kada bobo da gaina amma awonzo gana la kadiya nam ada don shi kuma na ture mar awala foyero goza na
0: sai awala foyero goza
1: sai takorteno
0: ah takorteno au bi ta da misallo le zishi robun dubu bakta so chakorona dan bundu bakta so suri isha saku kungana gozi isna bladi da no ma Ayro sokurin ayyai awon tuman mara kunna so ndin wallo ma sijin nono mana dalin zuri shi ba makarun zun sai kin cewa ubundu bakta so ma bari kina ayin so ma bari kina so iske namge kuru kunna ba namge do ro mon jin ban bi ai so awa ambe tada ande so ngai tada ande so awda awdi lejin taida za amma asunyen bau ruyen ne ya ai magai lezin ya kawun zun majin ayyo tunde a wun zuma nan buin zuma jin da kongesha leno ya ikala a lenimiya kamar misallo fannimin nafkata tarar ma

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso andia kuruntu roka mamai alai. Andia fila paras kram doni duke lawe ya shudoni mau maulan. Waktu adi kakala na duration maduro suduna kuruntu apusano paras kram da kala waktu elan boditi. Dali lalai seke daji loktuba na baros ro paras kram de duro gayen. Ada ta ide faras kram dori nduk lawe malman desa maula nafsiya suru nan faras kram da ita gat kiyen kusuto ada ne kuro suru faras kram de dun so da isa ruftana da lan beji
1: shigawa bala ji kai mai kare fure loroma
2: kana nguro premier
0: ade makuru abba bulama alai ahmad sheikh lazolilan is antero ruftin alai sidia waktu ba na baro karatu futu ada ta ide suru faras kram de dilan da ji malmandin beji ba shugaba alai kaima ya abba bulama alai ahmad ta kurokana guro premier malmandin so uso kishoro da ji karutu fotu loktuba da baro suro faraskram de duro gayan koronde falfalle sandi miyum beji suro fato ila da ji kuro amdodi lokto allan andiya fatulan krisai ma de koronda so bajumba da ji sandi loktu so nda faraskram duro rubta koronda so da hazai da ji kuro koro adole na de diyai sande ta murasa zapsen adata de zaulwa mana sifur usku fal diular fal usku sifular afandewin daji amdoni rachel na katad muko ikan buramin gwa babula mai sigara ban yira ban yalla ba shugaba lan fadin yano shi ba kan buramin don yawo fita ba shugaba ka koro kan da yaje do
1: kaya ai buroi mai yanda ku zana kan ri mara
0: su kan awol mai na bari je koron dai kan awol mai adi alai gaji mai du shi ba koro da suka nda awai inda ya da shiro gair 2-1 yamga lirpan
1: yo yamga lirpan
0: yamga ayamga wono ay lirpon
1: yamga rugo zaya gusoro fuska kaso maso lan waje misal kam la is karam chin kare ar riwa lan kayo riwalan ganala wala suran clan fandama ya.

0: yam ga tum shuro dam ne sirain nam
1: yo jiri ka wagaran ga waro voltia la ya ko zuna ade dabam jerma lando kam la ya sun ga yenta ja
0: shirin misal kuri na kam dabam zar ga la ka roto har wala de ka zuri kala ne misal choko da yam ga tam masajin zaran
1: yo
0: au kala ne herish lan funduma do dam ne ma kam dille zuna garin ki ya san karon kutuje yam ga tum shuro dab kam
1: herna nyin zire yaman min
0: nyin zire yaman min awai buru man her
1: yo
0: ariyamga adika nanzu dai kurawa a octo nan kadro
1: dan lirbdo
0: lirpade biya nya na lai kana zana na tuba ku a ariye mombo min bari a tudiye mombo min salan bubulan tultusa a ariye momo lan tun ganalawa ne min ci ariye ka kallo yin ba tudiye ka kallo yin ba
1: kam lai dan na yamga da zana lirbdo cijin suna din kai ya
0: har ma sho she turuk ma da kono ha o ka kasu ma ne are da tin gero zar da daja sa zar da ladan awo ka awla ma ja leza shiro lenmi aye ya sai ni sa zar da zana ladan chai dai sa shiro sadiya shiri su da dia
1: kwa ba lirfo waluna
0: are su mo yin chai dai sa shiro sadiya su le chimba ba lirfo waluna
1: yo are kuma num gare gare zawo yamga lirfa ta mangana loktualan koro alai gajiye na'am
0: yamga fu dujin kaukado dujin
1: yo
0: kirmu nyoro yasu kammo kirmu su delgina zuna dai kuru kam a wannan katan giri findi fiakke kokje
1: nan yamga da sha kam kaman zuna ba su dai kawo fide wa don shiro to kam kaman na bai gila kada giro kirbiya to magana zaptiraro kin da beje
2: kwalle ngawo shugabai ga
1: kindibe shi koro ba da Abdurrahman goro ma shi ba koro da su ki shirin da bayantu mana da wani ayi badiyaran numzore da wani
2: badiyaran numzore badiyaran numzore yare
1: ayi badiyaran numzore ya wani sha
2: badiyaran numzore ya da shi ayi lirb duro ya
1: kara
2: normal din amme tun kuma shi gaba gudu ne kuma da amma da su kawo ambar walja ko tuska
1: shi ba mu yana numzore aba bulawa ai mu yana numzore abor Abdurrahman goro ma koro da su ke
2: shi ka duro fa ko
1: baju ga jura odie lam kirintu ro ko luen
0: ah bismillah
1: ai dum do zori badaram dum zori
0: badaram dum zori yare njululufi
1: ta wani wara har waro njululufi ta ari shi badaram dum zori gra Abdurrahman goro wato magana lokto ala ne da krijinu koro da kabilo zaptira aba bula ma ala yamut koro kalam je
2: bismillah
1: kin da mai jin ne
2: duk tokin wayabiya
1: ya kabiyar wa ai awon wani ci a wurin kulluwi she koro dodi yayi kinara ya bintu tijai sharife shi ma koro da suka da shiro ka kandiya da gayar tono koro ade ma ka kandiya lan awala a tidin beyono aiso aiso sandilan tidin no sumsumma kursumma ka kadi buron gayatiya ka kadi alamandu gultiyano da ji ku awa me sandilan tadin nun ayi so le sandilan tadin nun
2: ya krismare dai lambon zurin
1: gara konum da hame
2: lambon zurin galai
1: yo
2: ana maya dai shi kiska ya da shi ma krism ro dai krism da sha fosal zaya da jijiri mizanno nga hoto e fodom to iso daji kurenna anmaya fato shilan kuma a wodo ne shilan raptase zadin jimme anmaya
0: dui
2: je dui jimme
1: shilan tidin sha duna mare ala manzo
2: anmaya are daji le tarni ro a wodo ne no wana ma krisimme
1: nda sumsum do
2: daji sumsum mare shi shilan salzaya kurso ya ala bara su jiran tunandi kur kursun tun meda karo maro karo
1: ku ka da jiriye
2: kaga da kiska ya kura
1: ayyo ai lambo zo shi daga motar bare fatira
2: lambo sun sun meda mana
1: lambo zo dole ba shi gawa
0: abi a sun sun mare nuna ngirimzu da ta masu gari miya da
1: yo
0: amma wannan aure ko ma tana da wai
1: ngirimzu da na da
0: ngirimzu da ta ma
1: samiyar da
0: samiyar
1: la haula wala ko ta waddu no
0: karo ci da shu ya sidin ma da
1: yo
2: nuna rin ta dai
1: bur ma shi lan tidin sana dinga yi no
0: bur tidin kur tidin ah bur sun sun ya kur sun sun ya da sai dai asalin
1: kamarun bai
0: bai
1: yo
0: kamar fanyin bur bai
1: sun sun bai ma
0: ala isiya
1: ngila ta mangana koro da zaftina ro a karatu faraskram doni ndu klawe ndarason kilometer fiskus kun da uwa fella e pemelan koron de pal kornye kwenye na a shirma ya zaftina de beji zaf kata ta wadu maro bab draman goro mai da ba shuga bai zaftina da jikirtu lenye to su waktu gana la la multia da jikuru am patoi wandi andura lan barwi de ndiro waktu ndo ayen korometa na so kam la isa kina ma shi da an fata to ruwan kurti min zan zaro kiro
0: masha
1: Allah lenye to su waktu gana la la multia multia for us kam da goye koyen

0: ngila masha Allah ade haja gamsu firanza faraskram doni nduklawelan a kurtu karaye loktuba nabaro suru faraskram de lad malmande ba shugaba alaika imaya ba abba blama alaya amata kana gro premier jimde haure lanab kata ro kuro faraskram da ita gatgayen aje kuro kurtu de doni Dr. Alan Fatola nan dia kan sai madero so wallahi faraskram duro tamin futun da jiro gulgun ya dai 0 usku fal diu lar fal usku fal diu arak 0 tuma zawaldo da je saga ya sundwa ta dawa da ji korondwa kala kambe yaro da ji kuru korombeyin iko ka ande zamu nen da ji koro fal beta na su karantu sai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
1: wa alaikum salam
0: na'am
1: bala awara da gura gambare wakil karaka da ku
0: nya kirinya
1: karaka da zolin da su cikin nawaye wa faljin banki
0: tawon dike da ko tawon da aikoro mu la ku ani zamu
1: ayo da yi a kore kake da kallon haja ka da zamu
0: ngila
1: ngela
0: loktuba
1: amin
0: amin
1: garan birina wono
0: garan birina ay manum
1: zauna zau zumango
0: garan birina
1: aha
0: zau zumanum nam duza abcin
1: ngela da ba ba shi ka wanda ya bade yin
2: no no ngui
1: sereta ilmu ye
0: Zamne kwenye.
1: Kana furi ni
3: ya. Awo gabulina kamlorsa bulina.
1: Aya ya kare ngama da awa bula.
4: Awo tilam amgare de pasar nam boru fata mar salam ziya.
2: Yonganya.
1: La buta
2: are. Yonganya.
1: La buta are de wa. Are de wa.
4: Kanuri.
2: Are de
1: wa. Ngala kora kanda kwa liyo kanda zamje.
0: Kande lingua kuro kurutu fatu imbe kuman zero. Zuma sumu maro. Ampate bus is up sound korozidono she kui shinzilan jana kula shi du purtun zimbe yono ai purtu mana de yono
1: kui shinzilan jana kula share
0: purtun zimbe yono
1: kokareta
0: mozuna ya rai kuyi mozuni shi mana kuyi shinzin jana kula shad purtin zimbe yono purtin zida ayono purtin zida duro purtin zida gulziai shuro kati mtn yeruwa timindaro yeyo
1: yo kuyi shinzin jana kula shi kula shad uno tikacherin a waladi a bandru kata ayoye au jima done au a won go shi mi do jale nam da nyima hangalimin
0: Ada gi jawa udo, ada gi jawa udo, ada gi jawa udo. Sini mea watene buone. Ngila ngila. Askrinye na nyoro Umar Habib Kurtu hundi. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
0: Naam, nduza wali.
5: Abor nguro ajilarien.
0: Abor nya kirinyen, ayiko romo?
5: Koro indi kuma, jawa ndu kuma ima au... Umar Habib Korwade
0: Shida
5: Ah Shirmango
0: Yo Shida zamne Koroshima de Sha Usman Usman Gari nguro za jiresuke
5: Yo ngala dai uye kutu notinda Wei tunzi jana kula share Kamu sha kwanza ngairo Kamu du Guri no zin guri kiriya. Wanda yar maro fadiye gana kana guri kiriye irin gana kutu zin ka zin kiriye no. Wanda lu grazi fanzar le yono.
0: Na'am.
5: Yawa fanzar le yono dai ki fare ne zin gongongore. Ba jiro yeso

0: gila masha Allah karuntu faras kram doni duklawe ndarason klamita fisku uskunu dawa fila efemilan ala baras kro doktor Allah karuntu nde sey faras kram da karan sin ne bosen de ro askran de tanese kuma dia karunta bade mu ulun mu so faras kram de lan ba shuga ba ba da kai maya kana kro premier kro abba blama ala mata njimdi hawre dilan kro faras kram da itagat kien kro nde folfolle sandi mewu kro doni aras kede zapkata sandi diyo gapsu ndaso nduro koyenu kwa ba baba blama
1: kana rakame kamono wa dzapta na
0: shi dzapti kana rakame dzapti daji kana rakame sita kan miyom miro sare kan dami je
1: dai kana rakame
0: kamondo jiri jiriro ngam jaye yono
1: kamondo jiriro ngam jaye dan zu kolo holle gojum ba
0: adi le kon ma do bagre ma o jawro cina de biya samun samuni ya ta kazi shi da
1: kolo folde ko zana guzu
0: da kolo folde tinzun suluin nono
2: da kolo adi
0: bagre ma tore shi ma koroda za da so kul zuzu daji askar jana yoro kamon do jiri rungam jaye da kolo folde tinzun suluin nono kana ngoro podi biya kan da minje
3: miyomi hore
0: kan miyomi kara farma ko yi da mun jaye daji koroade go koromadia gulzina kam musunzu mangwa budwade fani miya sunzu jire biyono ai su jire dono mangwa budwan
3: maryam mangure
0: Maryam
3: bududu Maryam
0: yowa bududu Maryam faye
3: dai mangure shi ba kwa ci dawo ne Fatima da
2: mangure guza mangure
0: kalle da zan mangure shi ba ci dawo da kare
3: shi ba ci dawo
0: mangure shi ba ci dawo
3: amma da Fatima
0: shi da Fatima a shi da kwandimi
3: yo dai
0: amma bududu wanda ba
3: yowa
0: shi da an fata da kullen gana ba ni da Maryam ba
2: ah urwa wangra ne abiya suri ya sakara da
0: din mangure
2: aha
0: an fata da kunuwe
2: kakal
0: buduru Maryam da Kamilo shi
2: da uro gulle
0: tamma
2: uro gulle
0: dai ba shi ga wanda kan da waje
2: lar luranen marako
0: lara lar ashir kor kanim chaman
2: yo ka
0: kariya furre shilan zaitin ma ma bi kai wadu go sama de
2: aha nye go suma ya kaman duruti min da usu koro
0: ah kaman zin da zama ya suki biya kaman zin sha za to no
2: ok to de go jin bare
0: ya da afan de na za min ba
2: yo afan de na za min
0: tu
2: to komne me kare furre magabcin
0: yo
2: ah
0: da yawa ala amsa ciran train ma biya da yanzu
2: amsa ciran train na da furde yaro auto na sai dai kolle waktu du amma so ya awzaya da rero gabkemiya da lan bayan da ya tartewo
0: ngira da koror kolle na
2: ah koror
0: yo da koror gada walte injin
2: ah koror gada
0: yo ngwari du sunzu jire he biyo no kin usku me koronde sun ngwari
2: yo yangwari do
0: yangwari yangwari
2: yangwari
0: ba shi kuma mangwe kollena mangwawulum
2: mangu
0: mangu mangu da kuma karantu ro kollena
2: ya mangu
0: ya mangu
2: yangwari
0: yangwari yangwari ya mangwa yangwari da kuma shi mamanya
2: ai sai da maida
0: ai sai da maida
2: mangwa to fatiwa
0: manguru kullu mana kam gade am fatoi ko nuwe ne shi kuma
2: ngwari
0: manguri yangwari yangwari

0: kwale dan she an fata da kwalo
1: she an fata da kwalo ah aba an da zamun bawo
2: kwale wuya
0: sama yar kulturo
1: yar
0: ah
1: yanguaria
0: aha ya mangwa
1: ya ya mangwa
0: ah
1: ai su nzajire
0: mbi
1: an fata da dorta kwa koro ya so ruka walte nduro dai nduga de koronde fuye aba bula manya
2: nan bismillah kan tulur mere
1: kan tulur mere
2: ka anai wazu talaksana da
1: talaksana de arum wostia auto ndin be yon ai aw shi madam musa re wostia auto ndin be yon aw gabcinde
2: abi aw gabcinde kur
1: ai le aw arum
2: fiza fator isen le koromo
1: fiza a fiza fator isen
2: yo arum me shi
1: ka koromo fizim ko isori ambia aw nduso bad
0: ba san mallu bandra san mallu bandra
1: ngalo ye me yon
2: wudu dinia ta
1: ku fura me be yon daso so majinun
2: yo premier sha daji kwalan botin
1: pangena ce an mawroz no kwa
2: daji masare dingira
1: masare dingira
2: ar medikari
1: ar medikari
2: kariri
0: ushe
1: kariri
0: ushe
1: ar medi kariri ngalo idi
2: futa
1: futa dai furamedi kwa Masare di
2: ngira
1: ngira ar kakalok samuma te danya askar yana kurtu loktunda akonu faraskam da gawin ne karnuye ne bonu ande shauriya hawi ne tanasmar amdoni kasadi zana koroda zuturoma wedlan rozana zuzen dero askara kamdoni loktu adan korodo fa zero dalil doni waktu elan korodo miwu da magonye daji kafa kam kafa loktu fuyelan korom panimen bagrema blatoria adeema bab draman koroma te mangana loktu allan koronza kamillo ganai tanasmaro loktu allan kwa usman gari doni ngroza jire hatta mangawo doni koreedi man timiza kilzina shero te danya askrinya na rashidi ande doni loktu allan faraskram do rochi za ko sai sana tero askran de tanasi ba de shuga ba balai kaima ya ba abba bulama alama takuru karanta waje san biyo sai kana nguro premier sandi ba jumdi haure dilan doctor alan proskam dai target game daji kwa am fatar walti yan doctor de gabsuna dilan sifur usku fal diular fal usku fal diu arak sifur dinan ranu fandin au sifur lar sifur fal u diu indi sifur lar arak diu da son ne ranu andia fandin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam baburu tijari kondoa
1: nam
3: da san da kliya ne alam gari ka tsara sa amma zaro
1: ngila wushe wushe duma na jin
3: amma mun mudu gura bula bidin zuruwe
1: mun mudu nya kirnye
3: a mangudu hadizar ya gulkin
1: mangudu hadizar gulkin tawodo arima zamuma
3: ya kuro awo walidiye zainab gulkin
1: tawodo a ba mun mudu jira askirjera koro karin meya
3: a koro ka kero otike dorti ka deke
1: dorti ma ka wacher
3: ngila
1: askrinya na nyiro
0: dai dortum dore wasu to yor ma dai
3: ayi ta ha o ba ji ga
1: nam
3: kin ta koro zuma ai man ala ni ma kam gare tor zaun ma we ala cha mara binge
0: amin ya rabbi amin amin
3: ngila zor ngila so ala ni da
1: ta heriya sai askrinya na nyiro ba mu wodo nyiro askrinya na koro zun de ga zafsuna assalamu alaikum
4: wa alaikum salaam rahmatullahi wa barakatuh jayi dawat
1: ndaw dikilewa
4: ya sulay
1: alhamdulillah
4: tamam ba uro ba ki ga waso ba abba bulama so kana buri ya so uro sai ya tamma sai aduna
1: nya fanze
0: la moyena
4: adan modun gura gambare maraji
1: modun ya kirnye
4: yawa ka koro kana kana buri ya e manguzuro terna suna de ya so ndono kana
1: da azab suna kuma ango ba mu de ga mangudu hadiza wano
4: ya duma hadiza duma ma
1: wuya
4: revende ah kanuri wano ma gana kutirero buna ma kwindi ba ma ayuro guri tomo za
1: ayano
4: kutirero buna ma kwindi ba ma
1: kutirero buna ma kwindi ba ma
4: ah kwa
1: nyuro furu ta mutuwa amma dum goka ana yin yoro zaftin
2: ah dai kwa maranda kumbucin zai mazu yin bawo
1: ngayya
4: kana tama
1: ci morale ko tire buna boju bay
0: ab kam timin girti ne ko tire timin girta ko na mbiyo
1: ngira ay gare miya
4: babu ni to yani ko re wonne me
1: yawa
4: akoro wonare aw kame do azuna ma haramo ma yai wuru to mo za ba ci ga haro yo kam kuran mare yiki
1: aw kame
0: ar gwal to kum de da ji yono
4: Allahu akbar
1: aw kame do azuna am ma gulano yani ngira ba ma do dazuna
4: a
1: da zura kwa kan de a bu kan de babu kan de ba da zuna
4: ye da ba da zuna sai kawa
1: ingira suka jira jira tai da jira suka jira loktuba kon wanda ya boturo a kartu forest cram dani duk lawe ndara son kilometer fisko sukun nuda wa fella efemela dan ye to so waktu gana lalan wulten wultiya forest cram da goye kwen

0: chidawu chidade sedin
1: chidawu kampu arakmasa
0: chidade chirindwa jumba ula chidade tikurumi
1: kila kolong yin sedin
2: yo
1: kolong manya re sari sedin
0: yo I would love to go jin
1: jori da go jin ba mintu akwazi lende funzu na mwana photo ko capture ndori shala tlende
0: yo airo le ka meudu meudu na rasa sare mba guru min rasa kum
1: ambia Lagos house ada am indide gargari le ada sam palkum shelan le oro
0: dai da lilo ronyo ku rasa sare ndo samba ula la zaden ka meudu sa studio e baru fadimin nam
1: e pon zala mura zala ke de bi so zu tete man nan min gairo san ne ti londo sai kam do ne awda bi man makadio
0: yo ina ne sa tulule sa sai ci daudu sa min tulon doke da
1: nam
0: sai ci daudu sa min tulon doke da
1: sa min tulo shi kam sidin man har sa din wacha aike tulu yana bin su ku plate number a tulwa mama wanda mai gadi na fa in dai ci din ura ne so ba da biya ru imra da mu na wala so wale dai
0: yo puru min ai ci da marata tin
1: awu zamara ta sun bero wallo wallo na ikure unit to yaka
0: yo
1: kuma kuma da ke guduna da ya kuma prondua idilanya sirin kumoine amma itim oyero har tamuna falli san mu kuram yero ai sabaro loktu falli kinde ai monji
0: ngira nyuru az kana bana masa
1: ah
0: ngira sallaw din bana masa ai kuma
2: kuma nge fanga
0: assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: nam duma na jin bom
1: Omar Alhaji Amarajin bazu go valority
0: Omar Lamin ya kirinyan ai denim su mapu ko du numa
1: babu rijani aw mai da program mai ya zam dai am doni som prin dari loala dikla dikeren union de valority o o tiriro toro na re atari lan am doni sike idin bota satiza sun goza sanar som prin no le baba ya to le za sara tomprino abranga ai patan da sana na maji nero da fajar amna da sa yi zanan wambe sawu tullu amna wuskulla nyo har sa yo ka jira sai zan yin baba zan yi rayuwa ni da tana
0: so ndai da
1: ai no so ndai isa ya ai guda ya wa awai da ninda mana ai ta man mmc rutun alaka bale wuri adarin wanga indo ya so nda tomprino na lasari kukuro wallahi tomprino bawo uru andara wa wadro gora mechanical shop kulin do solin lo nam no ngoro nonza iske amra gunga kukun te gel uma kusu ko tomprin mechanical shop do soli
0: nya su ngana ma ay lor mu
1: pani andi uru puru amra le da tomprin yirki ke yono jo wana ku duwi tima yin tu do ma loram lardi e dum da ay yirki ke fiya dike dike ke dike da tomprin zarare kuma ra wa dike ay la ha ni wada kam do tro jimin kam do ma ke ku ne ba kam la ka zaro dinar ma waltu kwa da gajer waltu ma kuma aron ne ku ne ari ai san za wa da nan in tram da an da rayu ka ya so bla da wanka in kin nono ne da in kin nono wallan man da kam na ka ko le ba senta na head quarter wudar wallahi le ne ku tinje fara kwata ra wallan an din ka san ya le le kule yin amma a role yo dole ne a kule ne tara ma kule tara ma alima kule sai
0: kamana da mada kwa azuta kurumin ai kalamar 13
1: kosha complain din sa sai na ran September one ma kenta saboda wallahi ka karafa wai karafa ne karafa ma karafa na kilteuro lawyer go na wasu mu mara ai duk sun ga gai ta senta da role posin dio
0: gida askrin yana ni
1: ta ba rala sai da amma kuma misal ba na ko da nan ko ni na bayin kam a sama so a waje nan mun dan dai ai ban da go zan ba
0: gida askrin yana ni
1: put drop feed ko nan dai sun dile yanzu ai fi da wadu
0: gida askrin yoro ngumiya guden no
2: kutuba shi bure gultare kamme osari zana fero di mai chiz kazana kamme osari da sho mana di she ko zana kamme gulza da e futu gultare da kutin word mms dan type 15 word and camp people man camp people man samozai kamme ori na word to sun camp people a ori nyanza do yer mabau in chin dia dino yin futu gulza dai na kadir kudiro chin ma da zanga zanga la chiz na da in chin zama zan sa obis ma kare buzak sai yona da hallu na ande mai no yena chi ngaido amdu gulba ande ande amdu zen ma me ma andro andro saudi in chin no yena
0: la karno
2: ngisa ya makar kakari

0: ala karno shikwe man numana nala alle ni mi a gadu mu e mana nya ga dina tu imagine karno kari ni sadin oje ma za saudu ande awne mara da nyena in man yara yana dai ande bonyen kwaye gomna de shi ba gana mara zulu kudo ile jin do martina ma hangal za na do galaxy amdu wada fanze ma bema amdu asen zun shura wa bema zuzu do ye kind na do ai wa zuru ande lo sunda kwaye ande kuske za wada
1: assalamu alaikum
2: dole ke jangan do ai nikela ma komare aliwa cliente ao namuai cliente uma tu chebo na itu lankrako echa informati que fa for organiza forum
1: akrinya ntunguje
2: pi awro wade claro bola itu wala yene kete londa kete lolo okto karno echa unita o soro chirao karne sauru gadai we not i wa kumari kir aine ke sadu yini sun gana za mu ka kamlai ba 11 ne unit loko sol yo san sauri ke gana rana waja amkura parka samza ka sochelo yuri suna na kya samza kama khela ranya kya samza yuri moti le moti islamya kara za le isajiri kamba sala bina aro kamo aro kamboro am sur maro maro madam ko bada dasna awa 27 de kada tomati e gojo ga sorna tomati e so so na mana giren tomati tinga on gadiero sauru bota ka tarin guro guro tiro war ara sen makani ke paro isum ga ambu ye kal ga mane kam tara mana ar ka tri ka tro la waje ne ti da mai bora aro na ru nya ya ka awar yo ka ki na
1: yo aman tun gushanya azona ro wallu ma sana ma chas sana ma chas din
2: duan duana tro so kam ze
1: azuna ma sarana kwa gwamnati da sirin
2: a sinna ma bano ai
1: misallo ayin karo kuru min ayi dilo rwano
2: ayi dilin da wano tsari shi kama sura a tan
1: natara yo parimisallo awaka da mare lardi dilan karno da zotinni akila kama fasal doni fitu karno da sadin kuru min dori doni kama no da kundoya
2: a kundai kundoro wono na sauro ro dan duwa duana kam ya kelatu ya dai karno
1: ke ngala nyura asna man tuje
2: a ngala kele
1: askrin yana ta magana ka ji din
0: so da wanda an diaz chin a wodi state da zan diaz chin kazi wallan bai mun jin ma wuza wanda complain da kulare kusuro din babaliz imdan kula sha suru a yayin nation da yarin kullum su da guliyan da da chabo zai ma bal daro le ne mai yoro ka zara da mai yoro kala sabu kaske za
1: su kuru am do yin lelim du yembe ma da
0: am do yembe ma da
1: am be sai greta na
0: greta na sana da wallahi alim gran mai wallahi sadin
1: butu bro no ma
0: wallahi sadin
1: yo lamar da kazi
0: yaro da shi ma shi ma isulum do jin ku monti mi a monti mi a duri come down 5 minutes kuna waye ga waye rozen san mai sa tomprin ma sai roi sa ga za su waye ga rozen na tomprin ga ne ga da waye da monti da gariya gare ga yayi mu monti sai tomprin sai za monti monti chada sai ga na za ma da monti da guda za train do ya sai na da kullu yan zama be ma da yan da e boyin
1: kwaya laju
0: sai sai wallahi biya ku da sai sa shiru mi sun zungu kar isha karkalo lajin ku no alan biya kam ayono kado san gugu na za shi mayo sai a karren na shagun na bana umar zo shuruja na shalalu na dole sai problem kuma futu gulzana dai anti 11 ne zabe sai mati futu so tuwa karzana da amgu gasa canji so rana canji wanda ya wulto canji da ya magana ammu fa da ne mana ammu fa da ne mana wallahi dole
1: yo amsa da karno tudun ninga ba kurmi ma
0: ninga da man duso yar mana kuma gima wahala kan tana da ma aya wala yayi ayina kan ku busi za ngurun gura go zanan zan example nyure kana national katar nduso na tangairan mu a ku national kan fa india len
1: amma wadon shi kuma ba ci cima don ci daram daidai a kullum har ma sai lamar are buajin no zai diya
0: wannan no dana zai rawul jima na complaint tunal is marami ne aka idan mana jina shin plane number moto a yanzu a so gozina problem burudu su kin amsuron sa fata da wuta kunyo so sai obizo yi shi obizo yi shi da complaint dole sai mana zan kenan ku ga idan bare ku ga war kalawa da manyan kullum na rashin masu change duma progress la step pal go na mai gulzi sai illa ga wajin no ga
1: ngila nye tsutu gana dana wulden ka to kuma andiya kan tabbata wallo ne ma scrum dani for budget kun memo duno e kala dana dani andi kala a kakkari kun dai da fonda kur dawri do ci ta premier kan ta do independent ko lure dani tsutu gana dana wultiya for scrum da go e kwen

0: Dongurucha.
1: Ninga.
0: Yo.
1: Karoto adi apu sano dalil waktu yelan. Paraskaram da ruwa nye mwa jiba kumre te awa adhi kada adere mbeyi. Daji waktu ndede andiro zoro kila suduna. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Naam.
2: Angala wawunu tujani letu bakara kwa kwa alia rima. Aro ushe kine laguna kuti kila suna shia kila suna kila suna.
1: Amin.
2: Kasa nzuru yena.
1: Lenuma.
2: Naam.
1: Lenuma akakati karune diru.
2: Mawun tu jani lenge imbarike iske na koko.
1: Yo.
2: Denga wasi kena dende mumuni me aurile te kashungo sroden bei. Futu kichana dia gulzina ide sa arakuswa au sa ureta swa leni me sa ba awanang kajiri sa yakuba chizana kuru kam u araka kuzina rasadimba aribu entina. Amakuru notu marisha kuruma de sa la arswa ibadizia sa yakuchizeno no. Yende mumuni me dende arin. Kuruma shi zora a ulle saka shungon bere su kai shi botas ka da biya duk ba am ga funa da bayan sanna a wa shi ma dan dusuro da dasa dan ya yo a won out dai sai na a sha dimiya a ayi gun yin shi a shi sai sha tamfurin dimiya gai shi sa alanga wai ko na to tamfurin tinna ma da dare dan biya kul zai ne so lan su kai tamfurin ba da tsoro ma biya kan zai amma tamfurin lanka kama ba na zan da su kibi har ma shi wadai sai ya san dusu yana zina da ala kam jere an dira kargo gana zo kaliwa su dinci
1: kala askrin yana niro Umar Habib da jikur boto Umar Habib yalan boto da ronyen kobra Ali Yarima da da jirwon gwa awam sai gulzeno aye ronye churo
3: a putu awam sai gulzin duso awar sha ziksina and then kamane duso andiya ziksina da ya buro solakin ande chiti bulimido e nindili nde borno ya sawe mbe made kala awade ronda yakin de lezu ponzi kenan indin zu kwa ya kala mara wonde sa sambarai kaneri goza ai so lokwa imlan isukiske jin dai futu bonye ne dai shi gwamnati lon zero awala kullen ba am gade gabsuna da kamanza so duk sun da yakin za har kamdo ya fanziya boza ya fanjin mamema lezuna da andiya ai dalilo korofi a dungu zuna da ai nan kargulino bankiro le ne waja atm da kampiyo fiu kala rosarin sai dai tamfurin na sai la sai ko la mazan kado an maro kampiyo fiu so alama so sun sai ne to gluma cilajin sama sun cilajin dai futu a ware botu kiskiya ru fandiyar mambe anjiro nya zana ma dai da ungurja la ai gulzen dai dai wani da ungurja andiro kwalza diyo duso awada son
1: yo da dongurucha duro lolo ma
3: gurucha rolza nan kaniri goza in ala ya sudiya canji yan sai canji da isha kirmaya da alaka mocin dai arma gulle ma bewa wanda yin bare yanye diyo imdan isa andiro her rolji
1: ngilla comrade ali yarima ta danya nyura askan yana waktu ma gurin paraskram duro ka shoro karantu andiya kirma karanta ba dai mawlo ma paraskram doni balbal jitubin me maududo en kala lanza de yana de kala kakadino e karno e mwa lenem doni suma papo e kwa kurudawari doni chiti budivyo sa duin divini luko tulunu ne karno kundi e kilalan ala barasu kuro suru paraskram de lan kishana doni lezi shi kakadiyada maturo lezi laya tu kolzina e bayina kwa nyena kuruchima doni chidaram aine kekere borne shi bayina sidina kila lemurgutina maadilan kusotondi aliyeri maya ala barasu kuro bayina sidna da ya odo ne kawriro da tajirin mu paraskram adlan karuntundo sa fajarane ndishuma shi karnul kundo ada hakki doni duk sullar da Najeriya ndo ando ana soro sukantina ma ndudo lamar gultina ma adoro tariso sudiya e duk sullar da yakrijuna kara da ji putu murade tana ide ro amso duro kasketu sendiye karno doni sa duin din findi lokotu lorini ada so nda sa da Allah ndo futu doni murade tana ma da tonjin susu kilai bunu tajani kondo aero amdani paraskram allan konza fanwaro den dia fajaranyin gabsuna dia sunu ni lewelan kurno wassalam

0: yer geldi, yer yataydı.
1: Naam.
0: Ama şükürman kuyru kutuyen bey alama njiri kine ngayi tepireydi.
1: Naam.
0: Randime ngayi kutuyen ta awal kutuyar, sili nera lukali nyarun.
1: Naam.
0: Ama yok roman nji alama rungo ede maare sili nera nji e maare sili nera nji ndiro chakadadin.
1: Naam.
0: Ama kulo roba la nji alama roba le. Roba ndao chetero. Keke jinkiero kize nire maigana. Sine siri kuu ma koyo are sili nera yeru.
1: Naam.
0: Kari ngei kutone.
1: Hmm.
0: Akari. Yo kuro tauri nje nje.
1: Hmm.
0: Tauri nje kama gana kura kura are. Nera yerin jinshun kondo to kawurde.
1: Naam, kawurde.
0: Kawurde kondo to yerin jinshun kakana kura kura male.
1: Naam.
0: Ama soro sunana mbe alama ngulonde ma adesili ya kenera mea ara kenera yerin jirochata.
1: Naam.
0: Yo kuro na cha kenjin dero kana ishya kutuk maabu hendino ede ishya ka asepaj da tafalde du indin yer ara kenna ma. Ama li tulina are nera du indin. Yer indin masawa ada.
1: Naam. Do indin yer yakin pindinin. Yem litrin nare kasuwatu.
0: Ade ro kasuwatu. Yo kuruman ha mareta sefa edishiri. Do fanera miyaro sha awa ada.
1: Naam.
0: Ama yo sefa bagdata uwa ade shiri nera do nintilon yer jewa.
1: Naam.
0: Yem litrin ha ama kuma sefa edaka miyawari. Nera du tindin tindin yer uffa.
1: Naam.
0: Du tindin yakende.
1: Hmm.
0: Yo koro filmi yo kana filmi are a tsa ta ngai moto na ngai moto ku na ngai na tsaur na mare a ti ka to bolor se la nera du tindin yer tindin kali uko.
1: Naam.
0: Amazoro filmi ro kora kora ai. Kamura kije kwara kutu kuma yuko.
1: Naam.
0: Na duwan zimba ma.
1: Ngila.
0: Yo koro mu kubur nde be kamaro kam ay jafiri ni tiza o den mari sanan.
1: Naam.
0: Nde kulu nde be katye nde nji ta zimba na ja kanti mari biyar hu.
1: Naam. Katye da kulumi.
0: Ah kulu nde ngai katye nde. Warata nde wartiye nde.
1: Naam.
0: Ayo kulun ne kamaro warata ma kuma shi kun dan torin ma har shi ne ji mai shi ma masu ma shi yar tulu
1: na
0: ta da mu kubur ne
1: na
0: amma ngai na are kuma ji ya sale ja fa na shi ma har shi yar hu
1: na
0: are kuruman da shi ya watan da engineer shi kuma a kuma shi da moy moya da kamaro da nan ngai na tsana da kuma na yar tulu da ta ba yar hu yi ne yan yaro ko kuma da ko da suran galan da wuri
1: na yo ningiri da sukula afoto ndo na shanje din dan kawo ngawalan kanala
0: kira din jirin barakon da yato din alabana maron goddan manje far samma san ja kuma da kadiya kishin bon da kishin
1: na
0: nan ma san dan da ke kamta kuma ba kuruman shi moy moy rawo to da samma so ba fa lan zamaro ko dole zara
1: na'am ada ningiri nan karoge ta man anje da kanala fulwata nji ishin kuma na shandon jimbe
0: yawwa nan jimbe
1: na'am na
0: Allah kama ku kura naira yar kudur kama naira yar uye anjero asibe
1: na'am
0: gana da yana anjero
1: amin ya rabbal alamin ngala zoro umar habib ah ngro kambore nye lokta gonum ande abonum kuro adema taman kariya kasue taje kuro adema andero bayangmayen harami kuran taje ku alaktu banatu baro naptundo aya sawya taji tusulok tu ganairo lenye isha taji paraskram done taman karya kasoida gonyo konyen.

0: angorodoni taji shuwari lambwe nye lokto agonum ande abonum kurade ma taman toni siminti taji nye antero bengkumayan taji harami karantu wane mare nyanam siminti yo embejuro olo no ma adishi ma taman toni siminti yo taman toni siminti yedu do men yakun yari yakunin taji gozo lai ande abozuna assalamu alaikum
1: Assalamualaikum.
0: Uje kan shara paraskaram taman kariya kasuye. Duma na jinda na da bone.
1: Alhaji Umar Ngomari da Trump Sale.
0: Ngila ba ande ale Umar aye taman kariya kasuye na sha Ngomari din.
1: Ba tare ka hu yare kuma rubiya. Won ji tidima a dana ko yare dire ko sai ya tunani ma har.
0: Na'am.
1: Kalla Maria da randa yoyo na. Nara doin din yaro na turku fiye tunanin ma.
0: Na'am. Doin yar oin.
1: Doin din yaro. Kaza kula wala na dogo.
0: Na'am.
1: Yo har man ne gidi Islam kare da wono. A doin din nan ko doin yaro da har so ku ale tun. Toro. Ku tun ku kuyana amma ai man ba ta tunda. Bare ku tun ya da dai. Aye nyone ti nyama kamande nyone jima duna waye kozuna
0: na burolan kusuye gire shi kwaljide adede shagolan du fallin yar uskun sorotladin kwason adede mala shi taman ditrana
1: kuma mu mala ale ne na duniyar uskun duniyar larin shekade din
0: na'am
1: yoda kuma kusuye suna nan kuma arewa suna da arma wanda kuma ya so mama duno da na zo ka rubuta ne kullum da na lada akwa da arma da ta rubuta ne ya boda
0: ne ngila zoro ba nyiro amin ya rabbal alamin bande alhaji umar ngomari tajiram kale nye lokta gonum bonum kurade ma tamando ne kolji taji kusi andoro a bengkumain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: wa shekin shiro paraskaram taman kariya kasu rundu mana jinda nan da aboni mi
2: balaji wata ababula jakanai
0: ngila zoro ababula jakanai wa shekin shiro paraskaram taman kariya kasu yaro
2: taman kariya kasu
0: are
2: ma ko ba nan da yawa kala ku ko
0: na'am
2: kana ne na ta dingiri ma dai ko
0: ade
2: wa ne kudare dikan ma da ku
0: kwalji ndaso
2: kwalji ngai kusinya nare kwalji bana uga turbia goma marima
0: na'am ndau jakana din
2: tu india tulo ya araka da kuma bala jakana wata makani
0: tu india tulo raso yar araka so adi yarwa da ngalawo lai
2: ha yarwa ngalawo kuma da nare kwalji da kuma son gangala arma Gangala arma kuma zan yi duniyar da sai zai.
0: Gangala re.
2: Ah gangala niya.
0: Na'am.
2: Ba kuma so aka zai. Kurbala da nan jan da jin shi kaban da yace.
0: Mm.
2: Mun shi kaman kan yi waje gangala sun musulmi da mun mare ku fa yin ta kana da mai.
0: Na'am. Dun dawin.
2: Du fa yin da.
0: Na'am. Buron daw.
2: Buron ya shi mar gana du kusu bi da gangala sun musulmi da mun mare.
0: Mm.
2: Yo ka langa wa na ya tru zo wuri su ban kuma na tru zo
0: na'am adan gila ma din da wuro wallo no jakana din
2: gila ma ne na du fa yar da wasa zan
0: na'am buron du fal ne ra miya so anu fa ngana drona
2: ha yo kuma da kwa sura ka company shin din mare kuma da du fa yar da ra jakana kun kanje
0: na'am bu kurme re
2: ba bu kurme ga yin ka kura kura sura company din na
0: ade
2: Cima da kuma du fa yaro skwara wasal daimare
0: na'am
2: kuma zo ba lalle a wurin sha na ga ji kwa inda da jin ni ko warda mu ko inda ku ji na fallan mu da wa nan
0: na'am na'am
2: ko tanga ne da yin work mai ko wannan
0: aje
2: ko ba lalle ku ya ta yi da ni shirin ga
0: na'am
2: ku yi
0: ya kuyi fatoye na'am jakana din
2: jakana ga dikka ya kware kamar wa Allah ku kware ko zai mu
0: ade

0: als grande tanese nyuro loktum magunum paraskram da bonum ningi maraptur. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Naam, duma na jin dan da.
1: Fatima mana jin gungun zuwa da.
0: Ngala ya Fatima ya karnya.
1: Sai loktarin amdane wakarin sai masamma solewa ngana ne patore dio ya di samma solewa ngana da bayani. Sai injiniya Mustafa Muhammad Talewa ngana. Bayan mu da gana goyin kimar hukuma na mamare bayan malam modan gamma so. Bayan Muhammad bai tsase so.
0: Na'am.
1: Bayan Muhammad Bakar goyin ne tsase so.
0: Dunya kiran da
1: bayan malam mu. Neman mabarin ne sai Talewa ngana da. Lokta den da. Ya ni ba wakil Talewa ngana.
0: Na'am.
1: Bayan ba Ramo da Talewa ngana.
0: Gala.
1: Da doktorin ambulan ya kuke san masalewa ngana mamariya.
0: Ngala askrin yana nyuro. Lokta magunum an dia potro jimi bla mamare askra ta na sai nandiro kasodon dorota maro ndaraso na kronton barwa duro nandiro askran de tanasiya haina ya la sutuke inai yaye ya kaltum ba gwe gadwe yanzu firwa ta dai lokto allan wakran min wolono ma nyoro ningi tanasiya rubukana prescram doni ninje ndarason kilometer biskus kun da uwa uma abunu tijani kondwa lokto allan ndra prescram da ita ka tike. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam babunu tijani kondiga.
0: Na'am, duma na jin dalmo
2: ahmad shago manguro malaria manajin
0: ba men nya kirinya
2: yawa amma malaria ngo nas sang na chat ga din radio kondiga
0: igi malaria kondwa igi ya kondwa iwa
2: ah malaria kondiga igi ngo sang na chat ga din radio lai munagare dire
0: ha asutuna
2: yawa dai bro salakin ni prescribe kanam din hello hi gullain bai
0: gullimin drama ai le deption
2: yo dai wuru hello hi di shuma karuni kiji juno
0: yo
2: salakin ni klam prescribe mara ita gatuma ni hello hi bulukna
0: ngira askanana
2: a kishana do ikrimaiz suna da Aisha Nguro Ganga Maria Ababukari Yarima shi ya shiro hello hi gulukuna
0: na'am
2: yayin jimma doni assalamu alaikum ko nzufan timba mari fato radio da raso ne Amina Adamu shi ya lokto a tirin wa cringe no lono ma shiro hello hi gulukuna client ne yawa client ne
0: askrin yana ni rokto magono ndi abotro a prescribe doni ninge prescribe doni hello hi yeto kana Dr. Alan. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Bala ga jinwa do.
0: Naam, babunu tijani manajin.
3: Bai babunu tijani a wannan ko kuma na fanda ga wani.
0: Nga nya kirinya na.
3: Ne shago gura malare shi a kan eri mai da wannan abban gura ba ka sai da wannan na shaka mai shi da shi da wannan ke jiro. Ba wannan sai da wannan. Director Minister of Al-Haji Modi Babosheu Tisha Lewangana EI Engineer Tijani Mohamed Tisha Lewangana EI Rengoshware Kalanda Tumata Tawakata Sama Tisha Lewangana Kamarawa Aja Falta Aja Mayra Tawakata Kenum Biao Saya Yaksuma Ba Saya Tisha Lewangana EI Ayana Bo Renguro Ahunorea Anchika Nuri Nguro Tizania Sama Tisha Lewangana Tisha Lewangana
0: Ngila Askrinyana Nyura Borkochi Lokto Mangonum Paraskram Da Poturo uso awgutiba alana mkam kolzu darason na tumaro krentro mbar waduro na ndira askradete nase. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam. Bali ngana maya inje mara grazina warti ke kare fa abba bukari ya riman gure tizanne wanti
0: ngira abba bukari ya manya kirinya
4: ngila zara da jibura hawalin ya inje ma anti aisha sa bura kalere kam kwanje kama dulan falje malu sare katalli sa adamana
0: arin yima dia gullum
4: a umagun go jure mara falje bare makuru
0: ngila
4: da jikin inda mai bani abar kwatin garo su mance sai aisha adamina da jidare da jiran ahmad kancima sai an gura marare inda duro majinta adamina tsiranci na minti gani kanduwa
0: ngila askrin yana nyuro kaza da mu abba bukar yarima karanta man da san biye sai kilamita fisku uskun no da uwa pel hanzi fm milan Dr. Alan Federike karantu ne Zambia na sai first cram data karantu san baran ba ma Dr. Alan sonda tamun ya soro askran data na siya hakana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam babu ne tijani Aisha Ganga Mare walti iso
0: Ngila Aisha Ganga Mare nya karinya
1: Ngila da

0: to ada tattalin da general manager da BRTB Alhaji Ali Mamman Shiwa lokacin Allah ce shiro min yin gumbo kana. Da yanzu na isawa zai ba ne jin mai shiro Dr. Allan. Shiro Dr. Allan yo and ya gumbo na honorable Ali Banga shiro Dr. Allan min yin ya kamin lo shiro gumbo yana. Honorable Ali Audu da Masak lokacin kakkallin shiro min yin ya ita gumbo kana. Ngala daidare daidare mamba shawa matijayima. Ala shura nilefa kawukuru watu rashidi. Jirei rashidi ngala madaiku mandi. Ala shura nilefa herungu watu. Kilewa nchuno.
1: Asuka nina nyuro Aisha Gangamare. Paraskara mdoni ningi. Hello haye. Darasunni kila mita. Piskusku nuda uwa felasi epimela. Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam wa rahmatullah.
1: Ndu kila za ulin.
2: Babu ne tijani inda rato.
1: Kilewa asile.
2: Kachama na jiru mungula mine ni hapo tasela.
1: Ya pati manya kirinya.
2: Bo awale moda anti Aisha ba nyiro sudinare amin amin amin gulingana umayi shiro teida nge askara tena se.
1: Ngila askirinya na.
2: Jai loku lezna diye suku. Ba nyisho ama tijani sawanza. Kada anzinjuma. Awashin kilatan kunchen sama loku alansi ronda rato ndo gulingana. Jami fata BRTB ya yi mai duso ba ti ja so general manager da san kuncin sama sai ronda rukun da gulungana Dr. Allah ni babu ni tijani na Allah nan mama da ba a san so jami mun gari gaskina sama ne ronda rukun da gulungana
1: na'am
2: dare da jiran mu kam da ko fati mai fanzu na so shiron da rukun da lewa gulungana kliwan shi na
1: ngala ya fati mai askin yana kuruntu faras kam da ni ninge faras kama hello haye ku kajire na lan kasanta koluyan dalil doni waktu na ala faras kuro amne ni so nda faras kama drota monaro askran de tenase lokto allan faida tike a karuntu ma doni ndara sonne sa arkoswa lan sa tawa kwai rais na maduro askra tenase hakna amde ni so nda ta monaro ta mu manguwo ndiro askran yana kasa ndiro kasa da sira aji susu doni lokto allan amde ni konza fanwa kufo soro uma bunu tijani kondua. Susu doni ndaraso na chida ndaraso ni aro nendea fajiranyen. Kafa kilewa silema brinsoro awado ni tamtama tamtama. Anandiro dorunye kudi itakat kien. Karantu kawlokto shumaduro. Kilewa ntusuno. Masalam.